0: basikhona la ebheke xakele nami layina ubone ukuthi ubheke phi singena ngapho fleethi babambe layina omunye olida xakele nje awazi ukuthi uvela kuthatha umbhede ngigibele ebhedeni ukuthi ngikwazi ukuphumula kahle ngizovuka ngibuke kahle ulayini. Ngithi laba abahambayo nje endleleni nabafowethu engathi bangabambana nalento ekhona lapha kumabhakede mani, hhayi ngiyaqala ukusebenza lo msebenzi mani londa mani, hhayi khona into ekhona labo uma umfundisi ba uphuma ngempela sukusedini ngempela lapho.
1: Heyibo.
0: Bafowethu abayahluleka ukubekezelelana ma uke wathi ngishiya i-space cha kunezona emgwaqweni londa khona lapho emalayinini lapha masisesibambe nje lo layini
1: ibiza-ke
0: uke nje wathi ubheka phansi ushiya ispace anyani ukuthi noma ehlehla lo munye angahlehleli kuwo uthole sefake ikhanda lapho uthi uyakhuluma thatha isandla sakho asikhombele lo ulahle isandla ubona ukuthi lo muntu akafuna nokubamba ngenduku singekona inkinga ngixabene ngenxa yokuthi abelungu basiphusha manje ufuna le folodi ayithi-ke kuba futhi khona insiza nje eqede kusho ukuthi abafowethu bamtshela umqashi uma kuthi akuhlangani ngoba akashayeli yedwa futhi nalachitha khona akachithi yedwa angaze gcine ehlubuka agcine mhlampe sigcine ehlubula nabanye abantu asebenzisana na nangithinta into yakho loda ayobingalele nje le ekhaya langiphupha khona kho kumundeni ingubefu unyawo ledada bayamazi abaningi kwezempolompolo bonge futhi bonge.
1: Kulungile, siyabonga. Ube right nje, sithemba ukuthi bazwile.
0: Hayi, bazwile abafethu, siyabonga.
1: Unembe ezofunakalayo, siyabonga nokuzwelana.
0: Akukhokhele kanje, sifethu, sibonga kithi.
1: Okay, ngabe hamba phi inqolo emasondo-sondo. Hey, bakithi siyanithanda abashayeli bempolo-mpolo, siyafisa ukuthi nani nikhombisane ke uthando ninodwa nje. Ninodwa nje nikhombisane uthando ngoba nathi-ke sinithanda nemindeni futhi-ke inithanda. 086-000-2437. Khumbula ukuthi ungathumela ne-voice note yakho, ngizowadlala njengekudala.
2: Siyanthanda abashayeli bempolo-mpolo, nishayele ngokucophelela.

0: African boys bathi ngibonga umama ngibonga umama owangizalayo ngikhumbula nje ukuthi ke ngolwesine last week Thursday khona umlalelo wangena wathi ubungu babo wakhe wathi ubungu babo wakhe ngoba uyeni wamenzisa ucode 14 namhlanje ngumshayelwe impolompolo ngoba ubaba wakhe wamthatha umfaka la kwezimpolompolo so abazali bethu basenzele izinto ezinhle siyababonga balekile ukuthi sibabonge besaphila sibabonge futhi ngisho bengasekho 086000 2437 ngabe ihamba abinqole masonto sodo yasho impolompolo njengamanje ke ngibuza kuwena ke mshayelwe impolompolo ukuthi ngabe ukuphi khona nendawo nama voice notes futhi nakhona ngizokuchecka kodwa kwamanje siqale la bese ke siyaqhubeka nencinci
1: vula amandla e Prosiden 4-in-1 formula ingabe udinga umuthi ozohlanza umzimba wakho ngaphakathi ugcina unempilo noma ngabe uneminyaka emingaki Amaphilisi eProsiden akusekela ngaphakathi nangaphandle akugcine uphilile futhi ngumqemane njalo umngani wakho wansuku zonke wezempilo iProsiden ivikela ukuguga ukuvuvukala isifo senhliziyo nesifo samathambo emzimbeni itholakala kuwo wonke amakhemisi uma engasho ukuthi iProsiden akuyona iProsiden
2: Siyantala basheli bempolo mpolo. Nishayele ngokuchophelela.

Leta munda lipa basa yata. Tumiseka ngenkulunkulu ekuseni. Tumiseka mnini mandla onke zikhathi zonke. Bayila doja de basutala. Bali atumari bali asitamai. Ela bashada basi ete. Ela bashande ribabasia. Hela mandi arabasa riabasi. Ila yala babasa la hale hele. Kulunkulu ekuseni siyabonga. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Siyabonga, siyabonga. Nashenda la basuta. Tala basi, tala kura basi. Ela maya la basandea. Siyabonga, mtala wenzugu, siyabonga. Shebraleke basutale. Nibroloko sharabasi ende. Ilamai. Pagama, ngosi ngwele, nanasi lahai.

0: Back in the flesh. Yeah.
1: Bafowethu
2: uyazi njalo niyakhumbula ukuthi sike sayikhuluma indaba asidlule kule nto weClarissa indaba yokuthelana ngamanzi. Hey, sibona indaba ezibuhlungu kanjani sino-V umfanyana omncane oye wadlula emhlabeni egwaziwe wesimthongo ngenxa yokuthi uthela umuntu omdala ngamanzi. Umuntu omdala loyo kuthiwa bathi una 53 wavele wakhipha ummess ingane idlulile emhlabeni. Hey, kanti uyakhumbula ukuthi sike sayikhuluma kakhulu le ndaba ngomhla ka-1 singena nje kule nyanga.
3: Sikhulumile impela and noma wabona futhi ama video akhona uyabona nje ukuthi lento kufanele ngabe sayenze Nkosi yami ziningi izathu zokuthi singayenzi. Oqala nje amanzi abe siwaswele Nkosi yami ezweni lethu. Okwesibili futhi ukwenza lento le emtwini ongayimisele ngokudlala ngoba phela siyabona sivele kusuye kumdlalo. Kola dlala nabafuna ukudlala nawe. Ngibona ama video abantu bemisa abantu emgaqweni bevula imoto bethala abantu phakathi emotweni udriver webhasi. Konke lokho abantu ngaphela bangaze balimane ngo ongayimisele ngokudlala izomcasula vele lento
2: kakhulu mfowethu khona olimale kabuhlungu nje isithuthuthu yaboleze ehambisa ukudla bamthela ngamanzi kanti kushuthi ngesikhathi isithuthuthu sikuda lesiyana sashibilika saya ngasetaxini netaxi siyamvika manje naye uselimele sekutheleke ngisho le nto azoyideliver khona khona lapho khona kwentombazanyana kuzama ukuvula khona la ukuthi kuthathe le order leli into ebuhlungu umuntu omdala loya nomuntu omdala
1: manje into esifuna ukuyikhuluma ukuthi ke ngale nje ukuthi mhlawumbe kuyadlala bakithi kodwa ke umuntu omdala ngeke nje vele usukele umuntu omdala uyomphunyela ngamanzi uneyinkinga eziningi kabi lo muntu abhekene nazo emhlabeni dlala nontanga bakho dlala nje nomuntu abangangabo umuntu omdala nje uzomphunyela ngamanzi inhlonipho ikho
4: kufike kanjani ukuthi kumnandi ukudlala siyingane kodwa kufike kuliphi izinga ukuthi manje sesomisa ngisho imoto sikhipha abantu abadala sithelana nabantu abadala ngoba bekumdlalo wethu sodwa siyingane ukuthi manje sesovimbimo enibone nenye izinyo imoto zishayisana ngenxa ukuthi sizama ukubalekela zona izingane
3: ngiyabonani
4: sekumele uyongena endleke wenza ukukhanda imoto manje.
1: Hey, awungitshele nje mfethu ungabhunyela imoto yomuntu ngamanzi phakathi kanti ingqondo kwakho. Kanti kanjani emhlabeni madoda? Ngokuthi nje sindisise amabhanoyi amabili phezu kwestadium. Sesibona ukuthi yonke into iright.
4: Ngena phi ibhanoyi?
1: Sithangithini phela ngoba yonke into la eMzantsi Afrika ngazathi nje thina sinankinga lapha. Yabona? Kulungile kokuba amabhanoyi ke sikuthakasele kakhulu kodwa kusho ukuthi sithakasela yonke into. Musani suphunene imoto ngaphakathi.
2: Ngoba manje umsuthela uma wami nobaba wami mina nami ngingumuntu omusha ngingangawe. Angithe siyalwa mina nawe. Sekuyaqala ukuthi usection bani ulwa nobani isigodi bani silwa nesigodi bani ingakho abanye bethi akeke bezothela ngapha angifuni ukuyisha iprovince kodwa kuthiwa uma ungasu ake behle bathele ngapha bese siyabona.
1: Oh hey, oh ha, ayi lungile ba kulungile bafela sami sengomeni siyabuya ke nosiqephezana asitshele ukuthi zime kanjani ke izinto emgwaqeni. Yezu Beyonce uthi morning dew. Hey, umadoda ku morning dew lokho kwamazolo lokho
2: lokho hey vele isikhathe amazolo
1: umzika isikhathe amazolo kwesikhathe
2: bekuthi eqamazolo
1: kusasa sika ikhekhe lika Beyonce i-birthday yakhe
5: Busomakhelwane. Ngoba uVi noMroza sebefikile kuCozy Breakfast. Luhamba phambili.

0: imsuzu kamade comment ishumi nanhlanu elibumbene ngehora lesikhombisa ekuseni sawubona sekuvusa kamnandi ekuseni ukhoze breakfast ukhoze umaphikophika ukhoze 66 kwandongazaduma kanye makayipheli kuphela mazinyendoda inyona stefenu uthibo sinyathi untando yamahlubi ladies pesh bathi akukho lutho olungasivimba ke ukuthi sithi namhlanje siyalisa
1: futhi akukho lutho olungasikhipha kulolu thando lwethu sothandana noma kuthiwa besesixabene kangakanani sobuya futhi size ey'nkundleni zokuxhumana sithi sesixolelele thina singabashadikazi thina thina vele thina le nto le ukuthi nje vele kuhlala kuxatshanwe emhlabeni bese ninikazana iy'ndaba zenu khona la koma-TikTok nakobanibani bese siyabuya futhi ngakho-ke siyekeni isiqhuba into yethu
0: hawubake siyekeni sithudule into yethu ukuthi sitheni
1: ukuthi besitheni
0: ubani
1: ukuthi wena usele nasiphi isithombe
0: okwakho lo
1: kathina silapha
0: silapha
1: ngoku
0: siyathandana njena intona le sithathe amabili amathathu ke proso wizi abathandanayo namhlanje nawe uyafisa ke ukudlulisa ke yilokothi ezinhle kuthandiweyo wakho siyakucela ke bakithi enza njalo ke 079-163-9874 yona voice note ongayithumela ke leyo ke sibathathe amabili amathathu
2: ezinomrozo
0: Hey Tera!
2: Smali!
0: Uthini Smali? Uride Smali!
2: Ya, bekuzala ukugcina zungu lapho support iSundowns mara ngidlanga nekhekhe hayi.
0: Hayi, ngeke bafunde ikhekhe leSundowns.
2: Ah, ngabhaka, yazi ukhu umgabadeli.
0: Nangu umgabadeli, umgabadeli nangu Smali.
3: Ya, Smali.
2: Umgabadeli, ngale ngicobekile Smali, hayi.
3: Ngokuthi bawinile labo lokhozi.
2: Hayi, Smali, mobhela wena hayi. Angisho lutho
3: sibona. Eh uvalo lusentanyeni la kuwe.
2: Lutho noma umuntu esephushwa kuyathulakala sibona.
3: Hayi kulungile sibala sidedela amabhede ungakhanga kakhulu.
1: Musukungiphusha man.
0: Ngizoyiwela.
1: Musukungiphusha man.
0: Ngizoyiwela
1: man. Musukungiphusha man.
0: Ngizoyiwela.
1: Siyali. Singa ubani esilisika naye namhlanje sawubona sekubingelele ekuseni.
4: Yebo mroza nobe.
1: Siyaphila mfethu wakhulumela eshidini baba khuluma baba sukuma baba
0: ngisike ayibo hey okay
1: ya
0: yabo pothe
4: mapede
0: ya mapede zimtaka baba
4: yebo ngicela ipede ukuthi nothando uzulu lapha na nokhosi sonyukini ingane lapho ngizulu ngiyabonga ukusaya ulungile ujambo jimi sikhona ngoma amen
1: ukulungile wemfethu kodwa ukhulumela phansi kodwa akayikho ingene sawubona ekuseni siyakubingelela vuka la vuka uyinikile siyaphila unjani
5: yalo
0: Awu siyaphila matot wamtikaza
5: la esport ewenze isifawa wanduza ngicela ukufisela uase birthday yakhe ofunda lapha eMuntuza ngiyabonga
3: How Wesper hayibo hey musukubalela Wesper
5: Eh
3: usungala nawe
1: Yeah
3: Oh usungala

0: lo ozothi hey uyazi lento siyangihlekisa ngoba imini wayesekhuluma emshadweni sejabule senqonqonzo ukuthi awumfowethu wayithatha ingane yakithi omunye mhlawumbe uzoshathi uyazi namanje ngiyahluleka ngisambiza ngosimthonje ngisathi usandile nje akuvumi ngisho sibaba
1: ngoba wangicazula kabi lo
0: wangicazula kabi kodwa walabona
1: nganamuza la ekhaya kanti ubu
0: Ay kodwa umphetha kahle udadewethu kodwa nje wangicasula la ngakho akale njalo nje ngivela ngithi uyangikwaleta akabeka ibhodlela
1: Hey, awuthumele voice note lapho ke sikhuluma na indaba enkulu ke ukuthi siza ukuthi wena uthini ngoba abantu banothando no Miss Gideon no sibasho njalo bathi all my love

0: kuze kusekuseni lalelaka umnqobiyazo ehamba no Big Zulu hlangene umaphumulo kwahlangana i Bergville uyayibonake lento ukuthi ke iyasondelana vele yintaba ngapha yintaba ngale sikhuluma nomnqobiyazo umnqobi lindo kuhle wakamsimanga umfana kabamazi kakhulu ke endaweni yangakubo ukuthi uyimele futhi uyayithanda uyikhakambisa yonke indawo umfana oshayo yabo makhunywa ingcweti vi yomculo makhunywa angazi ngathi into emntoti into ehlanganisa akanqene uvela athi wemculo waphesheya mina le ngoma yakho
1: ngayigibela
0: mina kahlotha ngiyigibela ngendlela yami ngishaya ngesizulu sami
1: hey ulive wakho live
0: uma sezoxothoza kancane stage
1: angazi leli phimbo lesonga nje lisukapha kodwa ngifuqala mhlawumbe esigodlweni ngoba konke emfukawo lapha lungele mntaka baba webafu sabona mfowethu
2: ah sabona sibikelela bala lebukhosi lo ubqobi yazo izidabuka phansi etabeni zamaphumulo lapho ngidabuka khona umfule kuphuza ngiphuza utimati abanye abathi the only Zulu man that matters akusho mina kushinto
1: suka
0: yalo umuntu mangena endlini bakuthi uyakhumula isigqoko angazi ke noma se studio siyakhulunywa lwe
2: Tanga shoni pukumli skoge stu.
0: Kusabazibo ngoza.
1: Ayayayayo.
0: Ya wiona gele. Biabotiyo.
1: Hey kusimbala nga shoni pukumli skoge stu.
2: Ah suka.
1: Wapetu apila.
2: Sikhona ninjani.
1: Ay ngabe usuzwile mntakababa.
2: Yebo yebo.
1: Asibonga nje mfethu asibonga ukuvuka kwakhe ekseni usithi masingapha kaNdonga zaDuma uchangeke. Ukhoze umaphikophiko ukhoze breakfast impela ke ngishone khona ngiyovuka kanye nabo. Siyakubonga kakhulu isikhathi sakho mntakababa.
2: Hayi nami ngibonga kakhulu and ngiyabingelela kona wonke umuntu. Umlaleli wokhozi kanye nomthandi nje womculo wamnqobi sibonga nje kakhulu sibonga nje ukuthi hayi simenywe sifike la ekseni
1: awumfwele
0: ulokhu ibambe njalo ngiyazi ukuthi unyaka nonyaka uhlezi ukhona uphethe ama hits akho kodwa ngaloko ukuthi ama hits usendimeni yomculo futhi ulekelela nabanye abasaqhamuka ngiyazi ukuthi baningi abantu abeza kwena abancane awumfwethu umnqobi nami awumfwethu into enjengalezo ngiyacabanga ukuthi baningi abalaye umgodla wakho mningi
2: mningi kakhulu baningi futhi abantu ehlezi mangabe nje khona la emculweni esibasizayo abacula basuke besafika khona omunye engangasebenza naye untombazane lapho eshala ingoma le uNomakhosini ukuthanda ngiyakuthanda nayo owafika engazi okwasho ukuthi uwenza ingoma emnani ngase ngithi hayi awuthi siyikhuphule naye sikuthi ukuyibeka ebalazweni ngangena yakhuphuka ingoma yakhe
0: yakhuphuka uyathanda ukucula ngezinto lezi eyiseduze namehlethu yabona nje isicephu uyabona uzokuthiwa ha kunempi endaweni yokuthi eRussia niyakuphi yayibona into impi umubuka nje konje ngakiminyaka lokho uqalile
2: lokho ngiqalile ayiqala nini kwindima ngiqale
1: 2018
2: ngakiminyaka 2016 yebo yebo injalo ngaqala 2018 nje ukuba professional emculweni
0: kanti lokho shizile maqele
2: kanti lokho uyazi la ukuthi kuqalwa somewhere
0: ukhona
2: lokho esikhuphuka
0: ukhona kwakunoka ngiyadla
1: Ngithi ngibaxoxele lapho ke abaleleli bekhoze FM ukuthi inkunzi malanga le iyasho ukuthi hey kushuthi ngangiyobahlobolo nomnomzana ngendlela esengithanda ngayo indaba sikhuluma ngalolu daba njalo lokuthi nina nithi mangabe umngani wenu evakashile ebesebona intombi
2: Ayi
1: bona.
2: Ayi belvuthi ti.
1: Belvuthi ti. Manje webafu.
2: Fwethu.
1: Kusukela ngo 2018.

sibona ke njengamanje sesiyangena ngempela siyabingelela siyabonga kakhulu lapha ya yabona ke oza kwethu bele egoli into enhle wena beka nje indlebe obuyazi SABC ikhaya elikhulu ne TV lina namsakazo konke nje ongacabanga ukuthola ke SABC siyabonga siyabonga siyabingelela njengamanje sesifikile kuwena singene kahle sangena ingoma kaNhlakayi anointed ethi siphamisa igama lakho le ngoma iproducer uPenwe Nhlakanipho Gazina iphume ngomarch kulonyaka isinama streams cabanga abalelwa ngaphezulu kwa 500,000 sawona mlayelo njani hlala nathi nje phela sukhoze FM uphume nathi mase uphume emsebenzini uvule la hambe la yonke into ongayivula ukhoze uyalithola ngisho ephaketheni lakho empela ku cellphone yakho sithi lolu hlelo ke singena ngokukholwa nesibindi nethemba lokuthi konke kuzolunga konke kuzohamba kahle ngifuna ukuthi kuwe njengoba singena nje kulolu hlelo ube nento nje ukuthi hayi khona yabana leli langa lelami ngempela ngempela umkhuleko wakho uyaphendulwa nanamhlanje nanini nanini sizothi vukani sithi ngikhulekise no Paul Zimande sisithathwala iStandard Bank Flex funeral yethu sithi Themba Libulali ihlazo kumdlalo womoya siqhubisa namhlanje siphinde ke sithi ke la kuwena Shila sikhona kanti sobe sinayo futhi uDJ Ice ozobe enathi namhlanje enathi nje esijabulisa

0: Wazithela ngabandayo nje gugu. Angithi sithe sihambe kuseni sekumama.
1: Hayi sengiyalunga. Sengigezile kusela ukuthi nje ngiqoke kuphela.
0: Hayi kulungile ke ake ngigeze ke nami.
1: Hawu. Wena kanti utshela mina nje akwagezi nokugeza. Kodwa uthi mina ngiyithele ngabandayo.
0: Hawu. Phela kwami kuyashesha sithanda sami uyazi. Angihlali phela mina esibukweni njengalo.
1: Usuqalile.
0: Ngiyiqala ini manje?
1: Lokwakho phela odume ngakho.
0: Oh, nginamanga yini? Buka nje, mina sengiqedile phela ugeza.
1: Hawu. Ugezile thamikosi kodwa noma uvele wama nje eduze kamanzi, wayeka nje amanzi ekhala.
0: Ish, uyadelela uyazi.
1: Hayi udlala ngami wena. Hawu.
0: Ngimdala kangaka mina ngavele ngagezi nje gugu.
1: Shesha ke phela sihambe sodle breakfast.
0: Hayi bo. Sisayodla kanti. Hayi ngeke sofike sidle phela ekhaya yini manje.
1: Aene, phela kusho ukuthi ngoba lakho siyakini sekufanele sihambe ke manje sithwele izise empty.
0: Ey kodwa gugu uyamazi ndumama. Ukuthi utatazela kanjani futhi ngeke kathande uma sesifika sesidlile futhi ebe silungisele ekhaya
1: eh khona ke ayi ngiyakuzwa koma ngabe usho njalo okay kasambeni ke
0: uzuzana sami naye
1: angimazi yazi uvelene
0: Zuzana Zuzana
2: baba ngiyeza
0: aw aw hambi nini nathi kuya gogo
2: eh angeke baba ningahamba ngizosala mina
0: aw ngobani
2: Hawu mina baba kadengile kwagogo izolo.
0: Akusho lutho phela lokho mntanami. Ugogo uyazi ukuthi akadeli ukubona ngithi.
2: Ah ngeke hambani ngiyobuya ngiye mina ukuyombona.
0: Unesiqiniseko ngalokho mntanami?
2: Yebo baba nginesiqiniseko.
0: Hayi ke. Uma usho njalo ke kulungile. Lalelake. Ungakangike landini sezwani?
2: Yebo baba ngiyezwa.
0: Noma gogo. Asahamba uzuzana uthi uyasala.

0: Mamakhe usufikile?
1: Yebo sengifikile sisi, ngimile la ngase kukudla mini park.
0: Okay, okay. Ngicela wenze kanje, iya ngaku West Street.
1: Yebo.
0: Ehhe, ufume nje lapha ngase Post Mkhulu.
1: Okay.
0: Ngiyeza nje manje ngithathe khona.
1: Hayi, kulungile sisi.
0: Okay.
1: Vele mina lamagama emgwaqa masha, hayi angiwazi kahle sisi. Ngazi wona nje lana amadala.
0: Ugqoke kanjani? Khona ngizokubona.
1: Okay. Ngiqoke ingubo ebomvu necathulo ezimnyama, ngase ngifake ijacket elincane elimnyama ngaphezulu.
0: Hayi okay, hayi uchaze kahle ngizokubona.
1: Eh, okay sis.
0: Ngena sisemotweni, ngicabanga ukuthi wena nomthandazo.
2: Yebo sisi, mina nomthandazo.
0: Mhm. Hayi lungile sis, akunandi angena emotweni.
2: Ngiyabonga kakhulu, sesingahamba sis.
0: Hey, cha uvukile bo. Yazi mina bengithi uzolibala kancane, ngihlamba umuntu webantu time yabona.
2: We sisi bengingalala kanjani? Ngijahe kabukuze isiphetho sodaba lwami manje.
0: Ey yabo lento yakho, mina ngiyazi noma isiphetho noma isiqalo angazi.
2: Noma ngabe ke iyini sisi?
0: Hey.
2: Mina nje angazi kodwa ngithi ngifuna isiphetho sodaba lwami ke manje.
0: Hayi, kodwa uzokwazi namhlanje ukuleka.
2: Kodwa ke manje awusho sisi. Wena ngempela kanti ubani?
0: Ngicela bantu nje ukhohlwe lokho ukuthi ngubani, uzokuthola ngesikhathi esifanele. Kuleka.
2: Awu ngixoxelele. Kahle kahle vele siyakuphi la?
0: Oh siya eMlazi kwa L.
2: Wi kwa Mlazi lokho nje angiwazi ke futhi angazi nani ukuthi ngangabe ngiyofuna nje kuMlazi.
0: Hayi siya lapho ke Ntombi.
2: Ah.
0: Siya khona impela.

0: Kenani bantabami.
1: Oh, siyabonga ma.
2: Siyabonga ma.
0: Niyaphila kodwa.
1: Siyaphila ma.
0: Hayi, kulungileke hlalani khona lapha etafuleni.
1: Lele selidekwe kanje mama. Noma sesingavele singene nje uma kunje.
0: Ngizokushaya, ningene kuphi? Yimani ke khona sizodlaka, awumeke ngibize babongile.
1: Hawu ma. Ngeke phela usinunisele ngeyibuliboce nje bese ukuthi asilinde futhi.
0: Hayi bo,
3: kahle nje mkhosi. Ndawena bo.
0: Hawu.
4: Sanibona bhuti, ninjani?
1: Siyaphila sesomncane kunjani kuwena?
0: Hayi, siyaphila nathi.
5: Hayi bo. Uphi umzukulu?
2: Hayi, uthelo wasihambe ngoba phela yena kade khona la izolo. Wathi uyobuya afike kazokubona.
0: Eh, ave njalo ke yena. Hawu, kanti bekuzoba nani mangabe iphinde ibuya.
1: Hayi, kusho ukuthi uvele wanqena nje ma.
0: Hayi ke. Kulungile ke bantabami sesingahla. Ake sicela umakoti asibusisele.
2: Ngicela sivala amehlo. Nkosi, busisa lokudla esiphiwe nguwe kanye nalamanzi esiwaphuzayo. Amen.
0: Oh, amen. Siyabonga mntanami. Oh, kwaze kwakuhle kuma hlangene ndawonye siwumndeni.
2: Hey, siyabonga mama nkosi yami. Bazi wapheka ke bonawe. Akusemnandi uyakubona nje ukuthi hayi ukhipha unyawo lana. Omunye ke phela buku siyashona uyavumbuka akasakwazi nokulinda.
0: Uyabona kodwa.
2: Hayi, othemkosi.
1: Ngingalibala yini kodwa ukudla kuzehlele isiphundu nje.
2: Hayi, ngibona impela usudluleka ngisho ukuyibamba.
1: Yi, kulindwa kulindwana bakithi. Kulethi ngempela manje asidleni.
2: Emoto sangweni.
0: Hayibo. Ikhona ngempela, awume ngevula.
2: Hayibo, unokuthula nje lona.
1: Hawu. Uyazuyena ngempela. Engathi khona nozuzana nje ngaphakathi kule moto.
2: Ibona. Ngabe wenze njani? Asithembe ukuthi akukhole utho lubi.
0: Ngenani bantabami.
4: Oh, sanibonani, sanibonani.
1: Yebo.
6: Yebo.
4: Okay, nangu ke sisi. Nangu umuntu wantshotshi ngani yakho.
2: Ukuthula.
4: Hayibo. Uye lo wantshotshi ngani yakho esibedlela.
2: Hayibo, kodwa nkosi yami. Uwo wantshotshi ngani yami sisi.
0: Imani, imani, imani bantabami. Kwenzakalani la namanje? Ubani ungangichazela kodwa? Kwenzakalani la?
1: Hayi, nami ngathi ngiyadideka ke manje ngempela. Thula, kwenze njani?
4: Unomagugu wantshontsha ingane esibhedlele nangu kuma wayo.
2: Yeah.
4: Kodwa ngoba ukhona akayikhulumele. Mina ngeke lokho ngichaze ngini kodwa nangu. Qobo lwakhe.
1: Nangu. Nomagugu. Kwenzakalani lana?
0: Nkosi yami.
4: Wantshontsha ingane.
1: Wantshontsha ingane?
3: Ikoda ngeke ngasho. Ngasho ngathi khona into ezovela ngalengane. Apha mangama. Apha mangama.
0: Kahle babongile. Awume kancane mntana.
1: Nomagugu.
0: Mashanto. Mashando wenza kanjani
3: mntana awukame kancane wegogo hayibo yey yey wethe mkhosi uwe lo aphika ingane yami uwe lo yey wena
0: nkosi yami sindiso ingcole I mean mntaba imani ngithi kwenza kanjani la ekhaya ngempela Themkosi makoti Makoti, kwenze njani bantaba? Yini lengizwayo? Yini lengizwayo?
4: Akachazi. Akachazi nomagugu ukuthi kwenzakalani. Uye wema, wema. Uye makoti wakho wazi ukuthi kwenzakalani. Akachaze phela. Nangu webingane
2: lo. Uthula nami khuluma. Nokthula ngenza nje. Uwe lo nokthula ngenza njena.
0: Anivule nomnyango bo, anivule nomnyango. Ngeke ngiyophuza amanzi. Ngiyafuna ukushisa bakithi. Angiyizwa lento abayikhulumayo inkosi yami.

0: Unjalo kunjalo ngempela kuhamba njalo we DJ isiphela ayibo.
1: Unjani? Hayi uyazi kuphela makulwesini ngiyavuseleleke kulolu hlelo.
0: Ngiyazi Nkosi yami.
1: Uyabona nje ukuthi angiyithathe namhlanje ngomoya wokufundisa.
0: Ngiyakuzwa.
1: Lesisimemezelo.
0: Abahamete bakho bayajabula.
1: Lesisimemezelo engiza naso. Siyavuka. Khona lento evukayo ngiqale ngibonga indodana yami engikhulisa enkosini u DJ Ice. Sibonge ngedumiso.
0: Esimeni sokumbonga u Jehova.
1: Ngithi ke ngane yami ke wena umlaleli okhozi.
0: Yebo.
1: Ngo 12 to 3.
0: Yeah.
1: Bazithi nje maligamanxele elehora leshumi nambili.
0: Yebo.
1: Inamba ongayazi ngicela uyibambe.
0: Okay.
1: Uthi umoya ngikutshele ngane yami ukuthi kunocingo okungenzeka lungene. Ikakhulukazi wena oyilunga lamathole funerals. Uthi umoya ngikutshele ngithi amathole funerals akade iminyaka ngamashumi amabili ngithi ke kuwe ozazi ukuthi uyilunga nkosi yami ngithi kuno 20,000 esizokhipha ngithi uzuyibambi inamba ongayazi ngoba kungenzeka sikufonele
0: yeah,
1: ngiyayithanda baba yini

0: Bonani kukhosi FM uzimdola lo umamkhulu wesizwe. Ngizobe ngihlaleleke noThembeka Zondo.
1: Yini umuntu? Ikendo bonale ubona ngumelela. Uthi ngwele.
0: Sithi nje siziphelele njengoba kulwesihlanu nje kuzobe kumnandi kuKhosi FM sikhuluma ngempilo yebhinca eselisi CEO uzungaphuthele.
2: Sizipholele kuKhosi FM njalo ngolwesihlanu ngo9 kuya ku12.

0: Uchaya nakunomoya kushalo wethithwa selekhansela enhlanzuka la ngilidonsa khona eshaka mina ndathi ke nganixolela kudala 1332 isikhatha sakho leso ke sikhuluma indaba yezinto esezasilahlekele ezaziyifa esasifundiswe ogogo bethu nomkhulu bethu ukuze singalambi singasweli kodwa namhlanje siyaswela nalelofa siyabuzana ukuthi kulahleke phi kwenzakaleni
1: injalo indaba injalo indaba Soke siyakubuza impela ukuthi lezi fundo zilahlekephi singazibuyisa kanjani asiye lapha ke kumdula lapha ke gole mdu
0: undumiso
1: oh sorry ndumiso qolo mfethu ndumiso so bona
2: hello so bona
1: siyaphila mfethu kunjani kwena
2: siyaphila vina matola tjona
0: yebo mfethu
1: DJ Spell Life mfethu uvuyo sekuseni mhlamba amaphimba ayafana
2: Ngisenga jabula kakhulu futhi ngifaka ngomkhaya wami laphiswa selekhansela laphekhopo.
1: Hawu siyabonga mfowethu. Asibuyele esihlokweni. Yeah, asibuyele esihlokweni masishane nje sidedele nabanye ke. Uthini umbono wakho kuloko? Izi phele zemfundiso gogo nomkhulu ocabanga ukuthi mhlambe singasebenza la manje sonke ukudla sonke nemali.
2: Hey lapha yana siphela athi ngibona ukuthi engathi kulahleke lapha yana ukuthi kugugu abazali lapha kuguke ugogo lapha umamashumi okuyena obelima lapha wasala uma umamiya lapha walima wabhuka naye kwakhona ingane yakithi ke beyithanda kakhulu nje into zakaagriculture
1: belima
2: uzime lapha yana ngisho uma samatorho ke madolatola ungasethekwini ey manje ngathi lapha ekhaya sekumoshakele
1: manje wena uthini manje ngoba phela nawe ukhona phela uyabona nawe njengendoda
2: Ngilapha ngasegoli mina wesimba ngamatoho ngasegoli kodwa ngisemezidaleni ngasengavele ngiyohlala ekhaya nami umhlaba avumuhle lapha ekhaya yonke into oyiphakayo lapha ivele ichume
1: Siyabonga Ndumiso mfethu kuyezwakala sikufisela inhlanhla mfethu umhlaba osekhaya engathi ungawuthatha buti
2: Ngiyabonga bafuthi ngicane ungene ekhozini baba kamnotho lo
1: Siyabonga baba kamnotho Sibakhulu asuke lapho ke siphuthume siye eJephe ukhona ukhanyi Magubane
3: Hey sanibonani basakaza kahle
1: Hey siyaphila
3: Hayi ni bahle ngiyanibona nginizwa ngomoya.
1: Asibonge.
0: Siyabonga.
3: Ukhumayo khanye makubane ngisejipi. Wey niphi mina ngazi mfethu kubonakalaphi noma kwaxa sika imvelo emhlabathini kanye.
0: Yeah.
3: Yabona sina sema sifika lapha eNewcastle eLista lapha sina lapha kwamagubani tendeni kwamamaqaba. Uma ayikho into ekade ayithenga esitolo uyangizwa basakaze ngiyangizwa. Ngisho kunesifo kwamakhelwane uma ubikwazi ukuvuna ukherot avuna uanyanisi avune tamatisi avune abisha fake ndishina hambise lavele khona umhlonzi mina ukubona nje lesithelo lesekuthiwa isitshalo lesekuthiwa ubrinjol ngaqala ngomaqaba bengingasazi ekakuthele nje isikhulu ubona ukuthi kunobrinjolo lana utamatisi na ucarrot ushaye nobhuti ushaye central kodwa manje zinisola ma ungaye ekhaya umuzi nje akunalo ngisho iklabishi ngisho izizumbu nje sot inhlabathi iyala
0: iyakulozaokwala yona
3: komanje yona inhlabathi noma angazi mna imvelo nje vela yisavuma bakwenu
1: yebo yebo yebo kodwa ke asithemba ukuthi kumhlabathi uzohamba uhamba uvume sisi sikufisela inhlanhla ke sisi mani
0: Siyabonga ngiyabonga mfana. Athi ke sibe enyinto uguquguquka mhlawumbe kwesimo sezulu kuyayenza leyo nto. Bese kuba ukuthi ke inhlabathi ayivumi kwezinye indawo ukuthi ulokhu utshale into eyodwa isikhathi
1: esiningi.
0: Sengathi ungatshala lokhu uphinde ushintshe mhlawumbe iminyaka mhlawumbe emithathu utshale lokhu mhlawumbe uphumuze ngeminye iminyaka emibili uphinde utshale lokhu mhlawumbe
1: into enkinga. Uma uyilalela lengosi silethe impela ochwepheshe abasifundisa ngakho konke lokhu umhlabathi itshala. Siphuthume eMpumalanga ukhona unhlanhla nhlanhla. Sabona Nhlanhla?
0: Abantu sebalekile.
1: Mhlawumbe usayolima bese uzositshela na.
0: Akukhona ama voice notes kala.
4: Mamkhulu no DJ Sphe. Kuna nale phalishi kalenzwa ngotshani nabo utshani

0: ZFM lunentokozo yokwethulela nanku umdlalo womoya owuchungechunge isihloko sawo sithi izinqumo
1: episode 656.
2: Umuntu usenkingeni uma kunje. Uyazi ngangiyitshela ukuthi uMesisi Mzolo seyiyekile yonke lento. Ngoze ngamisa ngisho uphenyo lwami ke mina engangithi ngiyaqala kwalona nje olungayanga ndawo ngoba lezi igebengu zamanesi nodokotela abafuna ukukhipha iqiniso ngalengubo. Hayi mina ngikaze ngibabona abantu bebumbene kangaka ngenkohlakalo ngoba nginesiqinisekiso nje sokuthi baningi abanolwazi ukuthi obani abantshontsha lengubo. Baphi nje kumanje? Baphi ngempela ngoba umhlangano ngithe uzoqala nga 4:30 kodwa akafiki isho noyedwa nje. Konke njalo lokho kukhomba kona ukuthi inhlonipho ayikho nhlobo kule staff sase Top Hills Hospital. Mina njengometron wabo abangazi nokuthi ngizivalo saliphi ibhodwe. Kuyoba siza ukuthi baphuthume bezozwa kahle imiphumela yokuganga kwabo. Uyazi angingabazi ukuthi bese beyitshela nje ukuthi iphelile nje le ndaba. Kuzibani mhlambe bese behlela nje ukweba lenye ingubo yenye ingane. Zobe bezwe kahle ukuthi hayi yabona kuloko hayi ipopa nommeli. Sonke nje sisenkingeni manje. Okubuhlungu kakhulu ke bakithi ukuthi nami sengingena shiqe ekhulumeni njengoba ihospital manager iselibeke kimi ijoka lokuthi ngiphenye ngalobusela lobo ngenxa yamasela nje sekuzofanele ngiphendule imibuzo mina engiyazi. Yes. Hayi kodwa baqambe beshilo. Uyabona ke kuloko, hayi angipheli moya. Bazokhipha nabethanda bengathandi ngoba angeke isibhedlela sonke siphelele isinqo ngenxa yamazamba nabolile.

0: Hey. Kodwa bafu, uyayibona lento esandukwenzeka la emzini wenduna mfowethu.
1: Hayi,
0: hey, baze baluhlaza abantu mfowethu, baze batelela. Hey, ngiyaxabuka into nje mina.
1: Usho lo yisekela lelenduna kanye nomyeni walo lo esidakwa
0: boy. Yekeke lona yisekela. Vele ndimfowethu nokuthula wadelela kudala. Kusaphela ngisho ungenzeni. Phela babe hosho mangithi.
1: Hey bo.
0: Ngimazela lapho.
1: Hey. Hayi uyakhuluma nangomuntu. Uyazi futhi ngendlela akhuluma ngayo. Ungathi wagwinya impempe lo womuntu osifazane mfowethu.
0: Ezoleka ngalesidakwa ke esumyeni wakhe ke ngaphezulu. Nalomngani wazo lo wama blanket lo umsuku lo.
1: Hey, hayi baqhubi into la ngeyizo la abantu wemfo.
0: Hey, mfowethu.
1: Hayi bo.
0: Siye simagange lapha mfowethu sihlelile. Wavelona ngalo waphela nje umhlangano nje mfowethu ngenxa labantu. Angikaze ngibone mina into enjena.
1: Eh, yabona mlamo lo mfowami. Sisizile mfowethu sahlehla laphana ngoba bekuzoninakala laphana kakhulu
0: mfowethu.
1: Futhi ngibonile uma ngabe qhubeka kanjani mfowethu. Umuntu uzogcina senze mfowethu into azoyisola ngayo kusasa.
0: Futhi uyabona nje mfowethu ngempela ukuthi bayakhula izinsizwa yiboshini.
1: Yezi ngekho mfo.
0: Abe yakama manje mfowethu abangajakelwa kubantu abangabazi kanje.
1: Hey bo,
0: bajelele ngalolu hlobo mfowethu. Hayi angiyazi
1: yena. Yabona nje mfowethu okubi kakhulu. Ukube mfowethu siqhubekile salwa laphana mfowethu. Bekuyogcina kunakala kwawona ke lo msebenzi wakho wethenda mfowethu. Ungakaqali kwaqala nje
0: futhi kunakala. Vele
1: mthatha. Hey bo.
0: Bese ke mfowethu ke ezabe impilo bona siyaqhubeka ngathi
1: hey
0: baqhubeke nje bayihuphela utshwala mfowethu kungabe indaba zalutho
1: hayi kodwa ke mfowethu umhlaba lo bawoze babathole mfowethu abangangabo
0: nje
1: abangenali ikusasa njengabo nje bavele babaqhema ingozi mfowethu kuyelekile na mfowethu
0: yabonake lapho ke hawu shentweni mfowethu ngoba phela nesingisi siyashuthi every dog has its day yezolona
1: hayi
0: hey mfowethu uthi nje ngiyayibuza ukuthi kazi kuyosebenzeka yini njengoba lo msebenzi uqala ngaleli giya nje hayi ndoda hayi ngiyabonisa azolishukuda ka mfowethu makunje
1: kuhle mfowethu uma ngabe bezoshesha beyiveze ngalolu hlobo abayiveza ngalo
0: usho kanje
1: ya kodwa ke ake sikhohle futhi indaba lezida kwamfethu nje ya into engathi shu into engifuna hayi awume kancane umlamulo mfowethu jazz
0: yeah
1: awungadlula umgwaqo lana mfowethu ngisafuna ukudlula lapha esangomeni sami laphana uma zikoda mfowethu
0: esangomeni yeyeni webantu
1: imali suka mfowethu awungena bafo uma ngabe utsha ngimanje mfowethu ngiyakuphinda ngini nophela kusekude yabo uthi ngiphinde ngimbone mfowethu
0: awu kodwa mfowethu uyazi nje ukuthi mfowethu ngizizwa kanjani ngendaba yesangoma
1: suka mlamula hayi
0: awumeke wemthambo
1: iya mfowethu
0: uma zikode akuyena lo gobela lo owatshela ubafo ukuthi uzara kuyona ingane yakwacele
1: nya uyena impela ke lo mfowethu uyimpela lo
0: hayi ke Hawu holiday lempana hayi siyakhona hayi shone khona utesti ngakuphi ke masesila
1: yabo nje lapha mfowethu uzothi nje mawuthi busuthi kanje mfowethu ufuna phansi
0: imini ojika
1: ehe nakho ke mfowethu

0: Buka nje uFatima bayamodela. Ngathi semzini yabo dadu. No guys, no. Sekuphela ngisho 15 minutes ngilindile. Anikho professional nina.
1: Hayi ngicabanga ukuthi wonke umuntu usafikile eMtron.
0: Hayi kusizana ukufika kweni ngoba niqoxele indaba zenu nje. Manje ngathi ngihlangene enkantini niyodla u something.
1: Hayi bo, my colleagues asilaleleni guys, uyakhuluma umphathi
2: so kanjalo. Ngathi kasi abantu bagula manje sinasiphini wena nje hayi bo.
0: Eh lalelaneke. Kwabafike ngesikhathi bese ngibingelelile. Abanye ke nginombuzo for nina. Kunini ngikubizile lo mhlangano njengoba nifika manje? Iyona ndlela yokusebenza le la eTop Hills Hospital. Ayikho ke lalelana ayikho ke into engiqinisela yona mehlo. Ngoba bengithe lo mhlangano ungu-half past 4. Ushaye kudale njengoba nina kuyimani fika nje lana. Sengizongihumuzela la.
2: Manje ke weMetron manje bofuna shikulu zethu ke thina sidadazelisa lo mhlangano wakho uvela ubiza nje isigubu kane ngempela
1: ngempela oh Metron le meeting ibingekhe inhlelo
0: nazonke nazonke ngiqhubekani nokuyiveza ivezeni nje iyona kahanya le ndlela yokuyiphatha le eyenza ukuthi kugcine ngitshontshwa ngisho izingubo zeingane la isibhedlela iattitude yenu ayiyanuka
3: oh
0: ani hlaso
2: mana Metron ngathi ngiyasala la ngabe saphinde ngotshontsha izingubo futhi la isibhedlela
0: cha Fatima kodwa njengoba ngibiza lo mhlangano nje eningawushaya indiva nje mina ngiyubiza ngoba isibhedlela sesithole nansi iletter of demand evela kummeli ka Mr and Mrs Mzolo
1: habe
0: yebo yebo kuthiwa asichaze njengabasebenzi ukuthi ingubo yengane yashonapi
1: habe
0: fanele ngithini ke mina
2: sichaza sichaza ngempela
0: ngithini mina ngqi sengithule manje Ngithule bo siyazi. Niyabona ukuthi iyinkinga enisifaka kuzona sesisibeke phezibhedlela manje. Niyayibona inkinga enisifaka kuyona?

0: Hey, kodwa mgenge. Uyabona ukuthi uthi le mgwaqo yale maqoshweni bethi bidiya ngempela ukulungiswa. Buke nje lamaguzuguza azemgwaqeni ongelela kwamaziko athi sihamba kona.
1: Suka. Kungcono bona futhi uthi ayeke nje. Bayeke beqhubeke namaguzuguza abo lawo. Ngoba la bantu bayisa phela abadeya la bantu la.
0: Uthini? Wobuthi asingabe ngiyakuvumela kodwa manje uma beyekwa phela kushuthi nathi ke hawo into yokuthenga dollar lo imali ayingena ephaketheni.
1: Ngempela ke phela nina vele niphila ngazo lezi zinto zenu umlamuli zamathenda. Kodwa nje bona bayisa lapho.
0: Imago esangomini ilapha ya. Oh sengiyabonaka ngamabhayeshu ibe kanye egcekeni.
1: Hayi ikhona impela ke lapha mfowethu. Phela unenqwaba yamathwasi mazi kodwa mfowethu. Unenqwaba mfowethu kuhleze kuphithizela mfowethu lana. Hey kuhleze kuphansi phezulu lapha mfow.
0: Hey kodwa mfowethu baphile enye impilo gobele. Hayi ungamela ukuthi ngemuntu uhleli kunabantu nje kwakho nje mfowethu. Buka nje manje siyakhona. Uyabona mfowethu. Sizothushuka nje futhi silindele ukuthi abe khona uyayibona nje lento futhi yangidini
1: mina futhi sengiyisiqiniseko nje futhi usiyajwayela lo muntu lo siyajwayela futhi nokuthi nje mfethu kufanele ube ngumuntu wabantu uma ngabe wangena wabantu abadala into nje iyakhe uyayibona nje lento le kodwa ke mfethu usungenze ngacabanga ngajola mfethu ngale ndaba kaZaro yazi
0: yeah
1: empeleni futhi ngibona nje ubuqinisile ukuthi kufanele ke siyibuze mfowami ngabe sifika lapha nakumazi kodwa le ndaba le
0: hey ndoda eqinisweni ngempela kufanele ngabe umuntu kade ayisukumela le ndaba yikho phela ukuthi umuntu wethu besaxakaniswa embodweni ushona kwakhe uHamza
1: hayi mhlambe ke naye ugobela mfethu uzothi mayabe eqeda ukugeqa amagula bese zama indlela yokuthi akazivezele phela mfethu ukuthi uHamza asitshele ukuthi kahle kahle wayiqondeni kahle kahle mfethu ngayonke le nto
0: hey yazi ndoda kungakuhle kakhulu phela uma ungenza lokho angikholelwe impela ekhulumeni nabantu mfethu abangaseko kodwa ke le ekamfowethu mfethu ngingenza noma yini ukuze ngifinyelele eqinisweni

0: Angazi nje ukuthi njengoba ningihlahlela amehlo nje kuchaza ukuthini lokho.
1: Cha, mhlawumbe ukuthi siyadideka phela manje ukuthi isiqhamuka futhi le ndaba yale ngubo.
0: Iqhamuka phi kanjani Fatima? Ngoba uyayibona incwadi ephuma ku Mr. Mzolo, nansi ivela kubameli bakhe. Nangi ngitshengisile yona.
1: Mhlawumbe sasayiniswa inkahla-nkahla yama warning thina lana. Sonke safuqa ngama warning.
0: Hayi angazi.
1: Uchaza ukusasayina into engekho.
2: Hey, kusho sasayina manje futhi ama warning
0: kanje. Ah, ngeke kunisizeke kwalokho enilona kwenza njengamanje.
1: Udlalwa ngathi ke
0: manje. Yabona le mbuzo eloni ngibuza yona nje. Ayithi shu. Ngiyamtshela. Hey, yabona nina?
3: Kungcono nje ukuthi uyazi uMetron avele abatshele nje abakamzola ukuthi sesayijezela thina le ndaba uyazi akukhona nje ukuthi sibeka sihlale phansi adrese sasongizana
4: andiseleke lelo iseleke lelo
1: ngeke phela phela kuba phela kuyacaca singesiphinde sikhulumeni into lesibhedlela ngaphandle kwale ngubo yalengane esingayazi nokuthi uyashona
0: phi hayi sikhulumele wena ke ntombo khuluma wena uthi awuyazi bakhona la baqwe abayaziyo lengubo baqubile nje abanangisho nembeza obubike ukuthi hey nina yabona masinga inqandi lento izoloku iyenzeka bese kuphazamise ukusebenza kwesibhedlela njengoba kwenzeka nje angezi lento eniyenza ukuthi bizo ngokuthiwa yini
2: hayi siphazamise ngempela ke futhi eMetron kanti ke soze siphele iziguli zethu emawutini ngenxa lengubo nje yodwa nje ekunokhuluma
0: manje ukuxolo kancane ukuxolo kancane bengisacela ukuphendula lo cingo olubalekile
2: awu ngeke Yambona ke sindu yambona ukuluthina ngamusathi khahabaze wasikhafula njengomlilo.
0: Hello Ben, uhamba kanjani baba?
5: Eh we mashizi. Nanga udokotela la esengikhulumela okunye manje futhi la.
0: Uthini manje udokotela?
5: Uthi uzongilalisa manje ngoba kufuneka ngenze esinyi scan futhi khona ezohlola kahle ukuthi inhlungu lezi esemzimbeni siqhamukaphi.
0: Oh, okay, umqondo omuhle lo how. Ubucabangani wena baba?
2: Imani ke isaqhubeka imithingi noma mhlambe nathi siphendule zethu ingcingo mhlambe emphathi isaqhubeka imithingi
1: ngiyasinama chaphela nathi wena wathasovala ingcingo uma ngabe kunemhlangano kodwa wena uhlelo
0: lalelaneke angeke mina ngingakhulumi nomiyeni wami ngiyazi ukuthi ani nababa yeni nikipite naze nakukhela emzini yamadoda njene
2: kodwa ke lalelani kuyenzeka ke kube nama emergencies nje emendweni bantawethu hello baba kusekhuluma ntongo

0: Alright, umsakazo hamba phambili kuwo FM mkhosi lamaphiko phiko ingoma emnandi oyizwa njengamanje la ingoma kaShali Popi ethi la ho singena ngayo ke namhlanje tambama uhlele noza namangani bakho inzuku zintathu kuyona ke inyanga kamandulo nyanga yenkulungwane yembili namashumi amabili nesithupha kanti kehlala nathi nje kamnandi uzeshala phana ngore sithupha sindawonye kama ngotshata ngonjengonina mwakangobi sibonge ihlalikobhoza le njengamazi kwabayithandayo uhlala zisho kumsika nehloko kwamzondayo untombi zeqoma ceda yabashingo nini yeke mama inkomela ethanda khona inganawe wayiqomela nje inkosi engiphethe ubhekitita mphumanyova kaBhokwe la Paya kwela kithi kwanongoma esizweni sakwamadlakazi lapha engafunda khona inkani ngiphela into okwazi yalapha esilungwini eThekwini usithanda umuntu akanzuzu iWestayla hlani
1: lalela phakathi elanda shing fekusemela nami lapha engizala khona kodwa ke njengamanje ke ngithi ngizala umhlaba wonke ngoba phela ngizivela ukhozi ugcwele umhlaba wonke
0: injalo
1: number 1 Africa number 2 emhlabeni wonke njengamanje ke sithi ukhozi FM WNB nje kulwesine ku 3 kumandulo ku 2026 ke nawe uyasithola ke lapho kona njengamanje ku website yethu ku www.ukhozifm.co.za noma lapha ke usibheke nje ku SABC Plus uyasithola ku channel 817 ku DSTV noma ku 90.8 to
0: 107.4 uyazi njalo ukuthi inkosi ekuphethe lapha na kwelasananda uphethe inkosi esemaqadini inkosi uNgqobo
1: oh hayi khona impela
0: khona uphethe emaqadini wena hey isizwe samaqadi lesi ya
1: oh
0: hey nkosi yami hayi isiziphethe lapha na wena enanda
1: hayi thina sibusa le koshowe
0: uphethe
1: amaqadi
0: eh
1: nasile koshwe nakonkandla
0: usho kanje
1: onzuza
0: eh umshado nina lapha phela vele mangabuphikelele maqoda ukuthula nje ngidla ubhekele eh sizo sakwanzuza silapha yeah eh kodwa ke ngokwakha usenkosini lapha na la ukhulele khona ukhulele inkosini
1: ngoba
0: yeah emaqadini madoda uyaphila maphalaba eh siyabonga fuze eh wemshazi
1: yeah
0: hey bafethu namhlanje imoto entsha sha
1: yayibona ke leyo
0: entsha sha
1: yeah hayi no bese mina ile angikholwa hayi ngikholwa kamanje
0: yazi ngicabanga umlaleli sobe simfonela simtshela lezi indaba ukuthi uye ohlabene ngale moto
1: and ithombe ikhona ke wetshathazayo imoto njengamanje zilinde nje umuntu ozobe seyiwina
0: imazi ithethe hayi sayise wenkosi yami hey ake ngiqale
1: ngilimanga
0: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay emgwaqo uthi ngabe kuhamba kanjani na
2: ezemigwaqo nonokwanda dima
3: Ngiyabonga ke lapho umfoka ngobe ngibingelela uthola khona umsakazo wakho othanda kakhulu ke uKhozi FM ngithemba ukuthi la uhamba khona ibhande lokuphepha ulifasile nejubane uthenje ukulibasopa ake siqapheleke isimo somgwaqo ngisiqale nje ngesikhathi nje uhamba khona ke KwaZulu Natal lapha kwadukuza kuginqike i-truck ngesikhathi ke uhamba ku North Street ngicela siqapheleke kuleyo ndawana leya e-Ocean View kahle kahle ke yila nje i-truck eginqike khona siqapheleke indlela edlula ngayo kuleyo ndawana kanti mangifike eThekwini Ayike amabika nje ogoduka sengiyawabona vele enhlangothi zombili zika N2 usuka laphana ke emhlanga uziyofika kuSpaghetti Junction kodwa ke akukho kubi kangako ngalesi sikhathi kodwa mangibheka lapha ku N3 sgade nje kunemoto eshayisene laphana nje eMaritzburg ezweni lezoni ke mawukuthi nje ubheke lapha ngako Hilton ngako Sidara sgade nje kuleyo ndawana ngako market ngicela siqaphele ke indlela eshayela ngayo uphinde futhi ke uthobele abe zimo ephuthumayo laphana ke Free State njengamanje ke eHarrismith Scott ke futhi nakhona mawukuthi

0: Sanibonani kukhosi FM uzimdola lo umamkhulu wesizwe.
1: Sanibonani. Ngibona umntana wanamhlanje. Ngibona umntana ukuthi kwenzani?
0: Ngizobe ngihlaleleke noThembeka Zondo.
2: Yini umuntu? Ijendo bonale ubona ngumelela.
0: Sithi nje siziphelele njengoba kulwesihlanu nje kuzobe kumnandi kuKhosi FM sikhuluma ngempilo yebhinca eselisi CEO uzungaphuthele
3: Sizipholele kuKhosi FM njalo ngolwesihlanu ngo 9 kuya ku 12
4: Jata nosthandwa Nduza

0: halala mfethu, halala zwithi, halala nkabahle, haba halala wena wasegudunkomo. Halala mkhatshwa. Hey, usune moto entsha ceke mfethu ebiza ngaphezu ka 400,000 amaRand. Zinkulungwane ebele namakhulu ezinkulungwane ezine lawo. Hayibo zinkulungwane namakhulu amane. Ya ngithini manje? Zinku amakhulu ezinkulungwane ezine mfethu siyakubona kakhulu.
1: Hayibo,
0: yebo mfethu.
1: Omusha
0: shamfo wethu.
2: Budami mana budami ngithi unayi imoto noma ke unayi license.
1: Ikhona
2: license. Hayi kukhuleka manje kuthiwa ukhona vele imoto onayo zu 2 zu 3 zu 4 njengamanje ke imoto zakho ngale mathole GWM or 5 Auto Luxury. Shushu. Ehe.
0: Sizo njalo impela mfethu akusekho futhi ukujika. Njoba sesishilo nje ngesasho ukuthi hayi akusiyona yakho.
2: Ehe futhi wami
0: ungathini ukuyibongela nje mfethu kumathole funerals.
1: Ha. Sematholeni cha nongakajoyini ahamba yojoyina cha impathi imnandi mina bangisebenzela kahle angina complain.
0: Oh yeah. Hawu siyabonga mfethu siyabonga kakhulu zwithi
2: sayibongela zwithi
1: hawu sayibonga la ipho kwathatha ugodi
0: okay yeah injalo indaba sithandwa
2: hayi yaphumile yokuqala imoto yaphumile yokuqala imoto uvele engajuluka
0: zisele izintathu ke manje nazo ziyahamba futhi
2: yabona nje ngenzayiso nto skiphenye futhi ngenzayiso nto kolwesine skiphenye futhi imoto asidlali ngempela ke manje because ye FM lolu amathole funeral sithi ke umuntu ngabantu amathole abuyisela kuwe
0: obuhle
2: kwenzayo
0: iminyaka ngamashumi amabili bengabangcwabi abahamba phambili bethandwa ngabantu besebenzela abantu ngokuyikhandla yingakho bethi ke namanje ababonge amalungu awu ngokuthi ke babamsane kahle
2: impela nje impela ke sikukhumbuze nje ukuthi ke le moto ke eqeda kune njengamanje ke imoto entsha sha yi-or 5 Auto Luxury loluke unyanyavuke le moto nje olunochepheshe beqophelo eliphezulu kakhulu nje yona ke konke nje okumele nje ukwenza ukuthi ke nje wenze show ukuthi uyajoyina kumathole funerals ke ngoba bathi kule nyanga yamandulo no waiting period okusho ukuthi ke uma ujoyina kule nyanga ipolicy yakho ivuthwa khona ngazo leso sikhathi leso
0: Kunjani impela Stando Arist yo. Yeah.
2: Uthi nje ke tshathe mfethu akugcinike lapho nje. Ngokuba nje ilungu nje nawe ke uzobe ke nje usuyibeka lapha ke nje ethweni lokuthi uwine hey mlalela ke ho 20,000 usuku nosuku. Ho 20,000 usuku nosuku khona la ku Cozy FM nje lapha ke kwinhlelo keza khona.
0: Hawu madoda yebo Nkosi yami kanti ke nje ke ihlelweni ehlukahlukene ezomsakazo Cozy FM uzoyithola ke le 20,000 nabeke nje ngendlebe awukabi nje ke ilungu lamathole engabulindene ngenkosi yami. Njengamanje nganiya kwe shona khona ke upolice ngoba uzosala eintweni ungakwazi nje ukuba singaba singabo njengokuxhumana nabo ku 0730411600 noma 0342124007 noma ku www.amatholefunerals.co.za amatholefunerals serving

0: intshisekelo, uthando. Abanye abayidingi inkundla ukuze babe ngombetha. Umvuzo wabo iKaling Black Label. Ubia osemthethweni weFIFA World Cup. Wenzelwe ombetha. Ningizimu Afrika, Iban Sharp. Akuyona eyabaneminyaka engaphansi kuka 18.
1: Ungaphendula ukudlala kwakho kwansuku zonke kube ngumzuzu wesigidi samarandi ngeLucky Millions yakwa Hollywood Bets. Khetha izinombolo zakho phakathi kwezinkulungwane zamadraws enziwa zonke izinsuku afana neUK 49, iUSA Powerball namanye amaningi ngemadlana esukela ku 5 rand kuphela ulayini. Usukulungela ukuvumela inhlanhla yenza izimanga. Beja manje kunemigomo nemibandela. I-Hollywood Sportsbook ingabagembolisi abasemthethweni. Abaneminyaka engaphansi kuka 18 abavunyelwe ukugembula. Abanqobi bayazi uma sekumele bame. Inombolo engakhokhelwa yokululeka ye-South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008, noma uthumela u-help nge-WhatsApp ku 076 675 0710.
2: Ngabe labantu abakhanisayo bayithola kuphi inombolo zethu sonke ngoba manje ngathi sonke abanazi inamba ze
3: good afternoon
2: iNingizimu Afrika inomthetho ukuthi izivikele nathi njengabathengi kodwa umbuzo uthi ngabe lowo mthetho uyasetshenziswa yini na WNB
4: inkampani kumele ithole imvume kuqala ngaphambi kokuthubelela ukukhangisa ongakucelanga.
5: Woza nabangani bakho.
4: Akufanele zingene ingakashayi uhafa 7 ekuseni.
5: Ngo 3.
4: Akufanele futhi zingene sekushayile ihora lesithupha ntambama.
5: Kuya ku 6.
4: Nange impela sonto ke akufanele zingene enhlobo.
6: Ku Cozy FM.
7: Msakazolele le Cozy oluma phika phika nolamba phambili dokotela bakhona ke abathumele ke ama voice notes so nalela nawo kodwa ngifisa singene la ukuthi umzibo womuntu unezindawo ezizwela kalule kakhulukazi uma ngabe zithinto awusichazelele ngalezi ndawo lezo kwizona ezizwela kakhulu ngoba abantu bahlukene imizimba abantu ihlukene yeah
8: kodwa yazimshe ngale kwendawo lezo ukuthi eziphi indawo ezithintwayo kungakhona indawo othola ukuthi yebo ngizothi indlebe ngoba ngiyazi ukuthi indlebe inemizwa if ukuthi uyayithinta noma uyayikhotha izozwela noma umqala wakho uyazwela ngoba unemizwa noma ambabele nje bakhona debuza lathi ngalikhotha ibele ngoba ngenze njani so ilezo ndawo whether umqaleni womuntu indlebe yomuntu amabele omuntu ubhontshisi komuntu wesifazane ikhinqi so kunabantu abake bathande izinto ngeke uze uzitshele wethu belitha kunomuntu okathanda unyawo
7: unyawo
8: menga ngabona unyawo nje lo muntu mina wesifazane vele ngibe right ngibe turned on into ebalekile ngale kokuthi eziphi indawo ezinemizwa eziphi indawo ezimnandi zokuthi zivuse umuntu ukuthi ukwazi ukuxoxisana nomuntu wakho ukuthi yena yini emenza emthena on yini emthena off yini othi uma uyenzile wena azizwe ukuthi yena uyakufuna uyakulangazela or azizwa ngathi uyafunwa wena futhi ezizwe ngoba enye indima enkulu kulento mshengu ukuthi umuntu wakho akazizwe ukuthi uyafunwa wena
7: okay
8: ungabe ukuthi yena kuphela ufuna wena but uyabona if umuntu wakho ezizwa ukuthi uyafunwa wena kukodwa lokho kuyamenza ukuthi imizwa yakhe ivuke okay so kuya kulento yokuthi ke manje ubani ohlale eqala umdavazo lekhaya okay kunomuntu ifazi ukuthi ha vele kuze kube nje nomdavazo lekhaya kumele kuze kuqale mina
7: kube yimini ngiqala indaba
8: oyiqala indaba and akusho ukuthi njalo lo ngayiqala kafuna ungathola ukuthi kuyena uyilenhlobo yomuntu ofuna ukuresponda akayena lenhlobo yomuntu efuna ukuqala
7: uyilenhlobo
8: efuna ukuthi ngisukele mase nginami ke ngizogijima kanye nawe
7: ufuna ukujahwa
8: ufuna ukujahwa kanti lo munye sekhathele ukuthi
7: ufuna ukujahwa imina njalo ngabe
8: njalo indaba njalo kanti kubalekile ukuthi niwazi ukukhulumisana nomuntu wakho ukuthi naye lo muntu nikhuluma ukuthi uma kuukuthi ngiyaqala unjani uright yini ngokuqala yini oyithandayo ngoba kunomuntu ngempela ofuna ukwenziwa akafuni yena kwenza okay kunomuntu umuntu uthi kuyena gibela wena ngaphezulu athi ayeye ngeke ngifuna wena ungenze but ingqoqo ekufanele niyenze le ungagcina usuzuza uthi uyabhora kanti yena istyle sakhe
7: ngeke
8: ngaphezulu uyakwazi ukuthenze kodwa kuyena uma kuukuthi wena ngaphezulu kwakhe mhlambe umuntu wesihliso ngaphezulu kakhulukazi kubantu besifazane ngabantu besifazane ukuthi if umuntu wesihliso engaphezulu

Yabona tingoma lezi zidlala uDJ Kionic. Ay ay ay ay. Zingbuyisele muva, zivusa eminye imicabango. Ay! Yabona khona indawo lana eThekwini ezobumnandi. Ay! Lawo bese kudlala izingoma lezi. Ah, ngiyakutshela wena. Imali yaphele ndodini.

0: lesi sikhathi lesi Mlindo. Yabo lesi sikhathi lesi kusadlala lezi ngoma lezo uthi moya eclubini usuke yolalela umculo ongawazi, expensive music. Umculo ngako like yabo lesi sikhathi namhlanje noma ungasana eclubini amofika abantu bathanda ukuthi kudlale lezi ngoma lezi ezidumile, lezi abantu abazaziyo, abakwazi ukuthi yabona u DJ Bakdala. Hayi babe, baba kangahlalo. Hayi lalela. Wafuna ukuthi molalela u DJ set yakhona. Ulalela ingoma zonke ongazazi zodwa. And wonke u DJ ufuna ukudlala ingoma owenza show ukuthi lo DJ lo bakade idlala akanayo lengoma.
1: Akanayo lengoma.
0: Hayi lento ukuthi manje ingoma ngoba ishisa u DJ no DJ zongena adlale le ngoma leyo.
1: Yeah. Fethi. Lo mkhulu bemnandi kakhulu. Bemnandi kakhulu. Bemnandi kanti lesimanga. Eh madodoti. Awuzwe.

0: ayithuki ihonga ngase ingafakani yini njalo ntanga ngibacabula abafana bonke abakamasikandi basade khala kwabaphethe bethi yeyenbo udlule kanjani kulo mfana amshengo ngathimone sengaphakathi phela mina umavula kubanjwe njengotani umavula vale njengovivane ngusipitipite samacikiza
1: suka madoda kusho laphala-ke insiza ikoloda likabafanyana hamba laphala-ke nobheki bathi-ke laphala-ke zabalaza ndoda hamba laphana-ke lensizwa kaubheki umfoka mshengu laphana ngalesi khathi madoda insizwa phansi laphana-ke msinga laphana-ke njeke kwaqiqa onjengomthakathi kwakhihla imalahle yena laphana-ke insizwa kaubheki umfoka mshengu kade-ke simnikeza kamnandi laphana-ke ingoma ehamba laphana-ke nalensizwa laphana-ke ikolode likabafanyana right isikhathi kanjani sithi laphana-ke imzuzu ingamashumi-ke amabili nesikhombisa ngaphambi kuthi shalaphana-ke khona-ke kuqala emsakazweni umkhulu ukhozi FM right into zethu masika nje asigijimeke siye laphana-ke ku-086 086 086 086 laphana-ke 000 243 7 sibeke kuthobana bathi ayino bakhona bangaphakathi nabo basilalele ngalesi khathi kumsakazi ukhozi FM ukhozi olimaphikophiko ake ngigijima ngiyobheka-ke ukuthi obani abathi ayino blamlini usibona nje nathi fana ngithi sikhona sigcwele indlu asilele silalele khona selapho sobona ukhozi sikhona kunjani lalela mfowethu kwangathi ngisempumalanga nje la
2: ushaye khona
1: usho kanje
2: awu
1: bafowethu kanti hayi senginizwa kangaka ngempela
2: baqondana kuyazakalela
1: ngiyakuzwa nhlanhla msimango usho kanje awu suka madoda eyi yazi bafowethu usho ukuthi sisonke nje
2: nje kuyacaca
1: lalela mfowethu kulungile uyezo
2: lakho
1: lalela thank you right shap shap kolo mnye sengibona la sabona ukhosi ukhosi sabona sabona sabona ukhosi
3: oh ba umlindozi
1: hey sikhona kunjani
3: siyaphila futhi
1: lalela sikhuluma noba
3: awu bathi ukhothitshe lathi ukhuluma ngayo manje
1: ukhothitshe uyaphila mfowethu
3: siyaphila mfowethu
1: lalela kumnandi la
3: Amjabulo.
1: Lalela mfethu sonke ngithi.
3: Hola.
1: Na kanjani mfethu siyabonga.
3: Kakho.
1: Thank you. Asikuthi basobheka omnye ngapha sabona cause.
4: Awola mlindolo.
1: Hey, thaka kanjani?
4: Yaphile njani?
1: Mhm, kumnandi bandlo.
4: Kuma lunga lo jambo dingwe. Mfana le fana ngomoso thina nje kwakufuna ngithi kama lo ndoda phela mhle nawe. Mfana ntombi ukushaya lo lo nomona ukuzona nawe. Asambe mthazo.
1: Asambe mfethu siyabonga uphilwe yezo. Thank you. Right, asikuthi mase ubheka omunye ngapha sabona ukukhosi, sabona ukhosi.
5: We mahlobo.
1: Lalela kunjani?
5: Uyazi wena mfana uyahlupha, uqeda ubuthongo bekhehla manje yabona le manje ukhuluma nobabunzuza kwesa kwabiyela kumabhenza.
1: Awusoka madoda kwesa kabiyela.
5: Uma u-1818 uburubuni inkomi kodoli mahebheni
1: suka madoda
5: mathi mustesore so umntando dakaza noma kuphi lakusathe khona ukuthi ufakala inkomo oza kwena ngoma zamfaka ey'ndlebeni
1: ayibo
5: undaba ukhozini 24 hours papa ifani wami
1: kulungile fanele siyabonga sengibonile sonke thank you right asikuthi wasebheka omunye ngafaka galeke umsakazi ukhozi FM sabona ukhozi ukhozi right asidlule la size la ukhozi
6: Yebo.
1: Isikhona kunjani?
6: Ngiyaphila phemlilo.
1: Mhm, mfethu kuphila kamnandi ubandlo.
6: Eh, ukhuluma nokuthembiso ugaxa amafandi ngakhuma efal pump emabhasini kuyabhola lami.
1: Awuzoke niyaphila kodwa kwabhola lami.
6: Hayi, siphila bashaya kakhulu uMthombela.
1: Ngoba ukhozi nilithola kubani lapho?
6: 93.1 eNewcastle ngawe sefal pump.
1: Lalela mfethu siyasha siyabonga yezwa.
6: Thank you, thank you baba.
1: Thank you. Right, asikuthi masiyobheka omunye ngapha sabona ukhosi ukhosi
7: Mlindo
1: sikhona kunjani
7: ngiyaphila mfowethu right
1: lalela kumnandi ubandlo
7: hawu ukhuluma nomkhasa kamtshali wahlabisa emfazi hazi mfowethu nginawe nje ngihleli nomngcono thulani noyesu kulalele mfowethu yezo
1: uyaphila uyesu
7: ngiyaphila awusethu wahlabisa wena mlindo
1: ngiyofika kwabancala ndawo lapho
7: hawu okudela kapa usukhona usipheke kumele umlobole kahle kahle umtshali
1: mfowethu kulungile mfowethu siyabonga
7: danko mase umkhasa kamtshali wahlabisa emfazi hazi danko
1: ula Right, umsakazi ukhosi yafam ukhosi olimaphikophiko asikuthi masiyobheka omunye ngala sabona ukhosi
8: brazo
1: sikhona kunjani
8: siyaphila mfowethu
1: sikhuluma nobathini
8: ukhuluma nomadla wangwenye mfowangwenye wasejozini mfowethu magixa lo kodwa ke ngoba ngilapha nje ngi-L5 lapha ngale kapa nje ngikholo mphalo
1: nje awusuka madoda awusuka madoda awusuka madoda uphephe lapha
8: Awusweke
1: mfowethu, awu ndona ngathi ungahamba kamnandi uphephe.
8: Hayi ngiyabonga bra.
1: All right, asikujime siyobheka ababili abathathu ngapha bese siyavala. Sobani cause?
9: Eh, from Lindoza.
1: Sikhona mfethu kunjani?
9: Eh, yaphila yaphila webhola. Kuphela masifike wena.
1: Kuphela umthongo masifike uBramlindo.
9: Hawu kuyaphela nyana, inshallah weBramlindo usimphiwe ngakamdluli ngila eAlvroad ngizophuma nje ngibheke ngapha eWitbank. Mhm. Usinalayisho weBramlindo.

0: zikhona into zokudlala kodwa yabonakala enhliziyo yami le isinomnikazi wayo usakwazi kuyithinta engendlela esimangalise uma ufika ukuthi uzoyicela le nhliziyo uma ngotsha ukuthi nomnikazi izwa lalela ngoba le nhliziyo ukhona sengimnike yona ungafuna ukuthi ngiphoqe elaphala ke ngenkani ukuthi ke uthole le nhliziyo cha lutho akwenzeki kusho laphana ke uthazane ethi ke la isinomnikazi elaphana ke inhliziyo ngalesikhathi hey madoda inomnikazi wayo le bafethu yey right imsuzana kanjani ke lapha ke super hlele khona noqala emsakazweni inkosi FM ukhosi olumaphiko phiko siyazi ke ukuthi mangule skathi esuke ke mina nawe singena lapha ke udabeni lethu olumnandi la sithi khona ke sondela lapha ke kumlindo lapha ke ubeke indlebe kamnandi indlebe marsala sithi khona ke sondela sikhuluma suka sibheka lapha ke zinge zehloko semaba singena la no li uli engibuza uthi emlindo manje lapha ke inyanga mangabe isuki kanjena izinto ziyayithini kanjena ngoba phela manje njoba kade behola abantu lapha ke umhlaka 30 siyazi ke abantu abaningi evele lapha na ke imali ke basenayo ke sekuyabaphoqa ke ngempela ukuthi ke bezameke lapha na ke imali ukuthi ke beyitsheleke ikakhulukazi endabeni ethinta lapha na ke nje ke i weekend ke zinike izinto ezisuka senze kakhulukazi nemicimbi sokuyikhona imicimbi esikhona uma uthi uyabheka ephakathi uyabona hey bafethu izinto azihambi kahle lapha na ngendlela imali sakona nanku umcimbi uma uthi uyabheka into zoqoqa unayo uvela ubona uthi yebona ke into izinto mangabe sika nje angikwazi ke phela ukuyoboleka lapha na ke into zoqoqa okungcono angivele ngiboleke imali kuze ngikwazi ukuthi ngithenge izinto lezi engifisa ukuyifuna lalela masefana kuyikhokhe ke kunzima ke ngeke ngafanele ni out la yakithi yangapha lapha la ke ekhaya ngithi endoda lalela ithi kimi endoda lalela manje ngifuna imali thizeni apha imali kanje kanje manje eshiwe endoda yazi ngiyasaba kodwa manje nginekwela uvele iningi ngisho umashonisa lo wangapha ngathi sengiyambalekela manje angisafuni ukuthi azangibone sengivele ngivuke ekseni ngovive uthi angisalali ngisho endlini sengilala eceleni ngoba manje ngiyabona ukuthi uyogcina kumemeza ngihamba lapha ya athe wendoda athe ayibo uyakhumbula yini lalela kwisondela yethu ke sikhuluma ke namhlanje sikhuluma lapha ke indaba ke ethinta ke imali ke ngokwakho ke ukubuka uma besikhuluma ngendaba ethinta lapha ke imali ngiyazi kuma manje awunayo nansi weekend lapha ke nje ke isibheke kuyona engumhla ka 5 eqala ngomhla ka 5 lapha ke iweekend yakho wena ke ngokwakho umlalelo okhozi FM nansi ke itopic yakho noma nasi ke isihloko sakho esikhuluma ngaso ke lapha namhlanje la kwisondela sikhulume ikuphi ke wena okuncamela ukuthi uboleke imali uncamelani boleka imali ikupho okungcono kuwe ukuthi imali uyiboleke kumashonisa kubantu uyibona vele lapha ke uzokwazi ukuthi vele ibuye lapha ke isize vele obvious vele ke isikhathi esiningi imali seyibukeka izala ngalesikhathi wena kuncamelana ukuyiboleka kumashonisa kunoma vele uhambe uye ebanke uyoyiboleka khona na kodwa ngithi ngiyamtshela wathi mlindosi lingcelo yabi ibhenke alikumemeza alikuphoxa ukuthi hey wena cha uyadlula nje ngakilo lethu le uthile umashonisi uyabona ukuthi akushaye ngeza ukuthi bhangeza uvela ubona ukuthi ngihambe endaweni ewrong la so wena ngokukhumbula Khoza FM ikupho ukubona kungcono ukuya bhenke noma abantu vele uyiboleke khona la kwamashonisi ngoba uzokwazi ukuthi ukhale 086-000-2437 noma uye lapha ke ku 0791639874 sizithini eyakho ivoice note ngalesikhathi kumsakazi Khoza FM mayinto zethu zikanje sizo engomeni masibuyana kanjani siyakubheka lapha ke incinwane siza ukuthi wena ke mhlaphe nawe ungayisekela nje impendulo yakho uthi Mlindosi mina ngithi ibheke ngesizathu esithile mina ngithi umashonisa ngesizathu esithile now uzothi nizothi ibheka limemeza abafethu right kumnandi kakhulu ngendlela isimanga kumsakazi wabaphambili lapha ke uKhozi FM masibuye engomeni nakanjani siyakutshela ukuthi yini lena ngampela ke wena lapha ke oyiphawulayo ngalesi sihloko right kazi FM kazi alba pigo ebusuku sinawo nje kamnandi uhlelo keziwapi no Blamlindo kungulo hlala namhlanje kuyizimfry isoso samba nje kamnandi ngo first letter umuntu akha fast iphande khona ku Blamlindo olaba zobuchopheshe no driver uyena umfana o drive
1: sabona ntombela
0: sikhona kunjani
1: ukhuluma nongubani esikhotho bese sikhali nawe nje sikhali ukhozi FM asive full thunder for ntombela
0: ukhuluma
2: ngendaba sikhona angivele ngokuphilile ngiyena ayi sibe njengana
0: kumnandi kakhulu
2: yazi
0: ukuthi kumnandi
2: kakhulu
0: kahle ngempela ndani
2: hola
3: lidokuhle ntombela njalo ngolishano ngo 12 kuya ku 3 ekseni ukhozi FM

0: Yeah, intombazana laphana ke nje ke ekhule laphana ke ndawona khona ke emlazi kare ngokuzalo isa laphana ke ndawona khona ke empangeni igama lakhe uBrenda Mtambo uyena besinikeza kabanari ke umculo komnandi ngendlela emali sanga lesikhathi kumsakazi Cause FM emsuzu laphana ke ishumi ke na ntathu lishaya laphana ke hola loqala ngalesikhathi kumsakazi omkhulu laphana ke uCause FM right ke laphana ke into sethu masika njena kanjani kwesithemsile ukuthi oh mina nawe siyawugijima ke siyopheka laphana ke ihloko sethu sibe ukuthi bathini ke abantu bona ke kuphi abakutusayo abakubona kungcono ngezathu ke ayithile ke basuke beyibalekela ngani ngoba laphala ke nje uyabona izinyo zezinto laphala ke suka sizenzeka ngiyabuka laphala ke ingcingo sami sithi WhatsApp Lamlindo laphala kuzosithatha ke kamnandi ngendlela imali sakho umsakazi uCause FM uCause olimaphiko phiko la kanjani ihloko esikhuluma ngasuke sibheka laphana ke ukuthi ke wena ke ikuphi ke okuncamelayo ukuthi ke imali uyiboleke laphana ke bhega noma uvela uqonda straight laphana ke umashonisa wakhona laphana ke endaweni hey bafethu uyayona lento laphala ke ngalesikhathi kodwa ke into laphana ke ngempela iyenzakala eke sizwe lowo qala futhini yena ubona kuyikuphi okungcono sobona
1: uCause yamlindozi
0: sikhona kunjani
1: yamakhelwa namkhaya
0: aw umkhaya ubana ngathi uBrenda weBrendozi
1: usayintweni phela wena ngangijoka ukuthi nje ngangazi ke kumamshotnisi oh noma ngiyabaza ngathi ebank asekebe nginama interest amunyuhulumeni so akulobheki ngoba lapho usho ukuthi 100 rand 50 rand 100 rand 20 rand 100 rand 30 rand kuyangokuthi bakurobha kanjani so nje ebank iyona ndawo esethi wemlindo zazi ihlala lami e-Dolstage phela nami ngangaxakeka ngoba nemali ngase ngidlala ebhenki ngo-12 ufani wami ngiyaxoxa lelo sizi ngiyalwazi andihlala ebhenki ngo-12 futhi bayiqhi usibe baningi amanesi othisha yala phambili ubone ukuhleka nje hey
0: malako nishahuke uyoboleka
1: Yeah, ngivuke ngo-12 ufike training ama ingane ama debit orders angakayiki.
0: Oh.
1: Yasibona ungibona nje. Uthi so ngoba kwenje nami ngibuya kudela.
0: Ah, usoka madoda.
1: Akube umusa nje ngegama lami.
0: Ngilokela Brandisto.
1: Akubona ke bank hayi makayi kumashoni.
0: Usho kanje?
1: Akube umusa ibonga lo Brandisto.
0: Lalela fethu kumnane fana uBrandos.
1: Akube
0: umusa. Hola. Alright, yasikujwa sophenga obunye ngapha kule line 2. Sibona ukuthi yena ubona ukuthi kupho okungcono. Sibona uCause.
2: Ngimfazweni uCause sanibona.
0: Sikhona thina njani nina?
2: Siyaphila, siyaphila umsakazi. Ucele lo mfo kaManxele lapha enquthi endaweni yasencicini.
0: Mm, ngathi akwagile. Ngathi akwagileka nje.
2: Ayi yabona ngiyancamela impela ibhanga. Ayi yabona indaba yokuboleka imali kumuntu. Hayi. Ibhange ngeke likulokhu likulandelela ngeke likuhlambalanga muntu uze kuposte nokukuposta ngapha imali yakhe iyazali izali imali engaka ayewa
0: lalake awungitshele nje endaweni omashonisa sasendaweni uhamba kanjani laphala ke ma ungasayikhokhile sekweqinyanga mayeza ngendlela ekubona lapha mhlawumbe noma ngakuboni wena kodwa wena uyambona uyaqonda straight noma uyadaka uma ubona ukhokhanga
2: ngeke phela ayaphela ama passage ngeke uhambe ukhululeke ufuna ukhedida kune indawo nje wazi ukuthi wena uzayihamba
0: mfethu uyabona
2: uzacela ngoku sami ukuthatha sengibuza lapha yazi eh nginenkinga la akanga noma umsakazweni uCause sebengikhohliwe noma kwenzakala ngawina lapha ngeyithu kwakuwumeyi khona lapho uCause ngoda kuze kube imali eyi longalinda lutho impela
0: hayi ngicabanga ukuthi balalele kumanje bazokwazi ukuthi bekulekelele bekusiza ngalolu dama
2: Eh kodwa mzansi babethe 30 days bafona bafuna ama ID hayi kuze kube imali mase ngifona back babethe angilinde 90 days ngilinda iphelile 90 days yakhona soku ngoba kwawizi 2 week ami mangifona kule number bangifonela ngayo kuthiwa ofisa kasasebenzi because kwakuyi empire kwasimini ofunga ngune ku KFG
0: ngicabanga ukuthi lolo daba lolo ngoba nami anginalo ulwazi ngalo kodwa ngiyacabanga ukuthi ke laphana ke bazokusiza ngendlela bazokusiza ngayo bazokulekelela ngoba njoba ke sisakaza bangiyazi bakhona balalele okuthile bazokwazi ukuthi be ngoba cha ulwazi anginalo mina kakhulu mfethu ungadini
2: cha ngizwa kahle kodwa ke angizange ngixole ukuthi bengithi ngizosizakala ngoba ngangiwine khona

0: Yeah, igama lakhe usamkelo lelethu umdolomba kodwa lase stage laphana ke waziwa ngo something so wethu uthi laphana ke nje ke no doli yona ngoma leyo uyithola ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM Khosi olimaphiko phiko ngalesikhathi kana kanjani ke ungagijima ke laphana ke ku Facebook uthi Khosi FM official noma laphana ke ku Twitter bese ke uyangena ke nawe kuze sikwazi ukuthi sizwe ukuthi ubuthini wakho umbono ngalesikhathi kumsakazi Khosi imsusike ke amashumi ke amabili ke nanhlanu elishayela bihola laphana ke loqala sibheke laphana ke ku 2 o'clock khumbula ke mangabe siya laphana ke nje ke ku 2 kodwa mangasiya laphana ke ku 3 o'clock uzobe khona laphana ke uzama magic ekunikaza kamnandi ke uhlelo lakho ethi ke laphana ke umnyakazo wempela sonto kanti namanje walikhona ke laphana ke ithimba le indaba bekunikaza kamnandi indaba ezenzakala izweni ngaphandle laphana ke nangaphakathi likhona ke ithimba lasekuseni laphana ke ukhozi breakfast phezu laphana ke umroza ngokunjalo laphana ke no V wakamthembu laphana khona ke uSimtho Dladla kuphela lapha ke zemidlalo khona laphana ke uClarissa Mfeka phezu laphana ke njenge simo semgwaqo ukuthi ngabe izinto ke laphana ke hamba kanjani nakanjani mazithi 9 ke laphana ke 12 o'clock khona laphana ke intokazi uThembeka uMazondo walaphana ke kwacele kemala mngutembeka uMazondo wakacele uzobe khona ehleli ke nawe kamnandi ngalesikhathi kale ngo 12 kuya ku 3 khona ke la uyimiphi uSimdola ehleli ke la kamnandi noSphere Life bethi ke danki 12 to 3 kana noma kanjani khona laphana ke nje ke ithimba le waza nabangani bakho khona ke uMakata izidudla madoda ngoba dla itolo kleba ke phela bayonke ebusela bethu ngabane nalethi inqolo bana bayigudla bothi gcwele ikhwebo kanti gcwele amahleza hamba laphana ke nentokazi uSithandwa Nzuzo bethi ke waza nabangani bakhe khona ke uMkhamadonsi le kunika kamnandi indaba laphana ke thinta ezemdla kodwa ke sila la isikhona ekuthenini ukuphi okuzwa ngaphakathi wena noma ikuphi okungcono ukuthi umqonde ngqo umashoniza kunoma yebank yeah sala kehloko lesi sikhuluma ngaso ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM right into zethu masika nje eke simbambe lola sobona Khosi
1: bidos
0: asikona futhi kunjani
1: ngiyaphila futhi njani
0: lalela kumnandi sikhuluma nobathini
1: kuba nomkhasa kamtshali kwahlabisa empanzakazi.
0: Kwahlabisa negrand kodwa ni right.
1: Igrand uwe nje ungasezi ngakhona.
0: Lalela ngiyeza.
1: Hayi kuthelile cha athi uphenge mele ngihambe ngihambise inkomo nje kwasiphenge ekuhlala ungafiki.
0: Usho kanje?
1: Yeah.
0: Ngizwa kahle futhi.
1: Mina blindo ngiqoke lutho ngibona kubetha konke.
0: Ukubona kubetha konke.
1: Hayi ngeke. Yabona imali kubhlungayo enkosi kubhadla into osuyidlile mina ngifuni kuyangihlula.
0: Uthi nika ngale usukhokha leyo ungayithathanga ke manje. Uthatha imali engaka. Usukhokha manje imali engaka.
1: Angithi mlindo yazi mlindo sami makhaya benze njani bayathengisa ngithi umama la. Uthi mhlawumbe udlula uyihablela. Kuzothiwa hayi wena udlulela wathi ubo4 hawu nakaze ngikwenze lokho
0: usho kanje
1: bebhale ebhuku ukuthi uthathe fo wena izorodluza la
0: ngampela njalo usuke uthathile njalo usuke
1: uthathile ukakaze thothi bakuzucula nje udlule ezansi obuzi wemlindozi isikweleti asikho sihle kahle kahle
0: ya sikho kodwa ke kuyaphoqa
1: Hayi akukho mhlawumbe makuthi sifo ke sengingaphoqa kodwa nje kungeke sifo ngekho lutho
0: hayi yabona kusuka ngivumela ukuthi kuyaphoqa usuke kuphoqa ukuthi umthole
1: uma izathu mfowethu
0: yeah mfowethu
1: ubathi ngekho nje kubaleka lo ndle sikhona umuntu noma ngizani hayi ngeke ngithathe lutho mina
0: eyi balelwe khosi
1: ake sinameli mlindo sgothi yabhedwa mfowethu
0: kulungile mfowethu
1: yebo mlindo umkhasi lo wamtshali wahlabisa mpanzakazi ngiyabonga
0: uphile mfowethu kahlabisa hey madodo
1: yebo
0: wayengikhumbuza ihlaya lo likalikali lo munye ugazi wami laphana uthi hey wemzala ngithi mina yi uthi hey khona omunye umama ongangihluphi laphana olokhu zayo naye futhi laphana ke nje owenza zona imali lezi uthi wayenathi angibone nje ngidlula ngakube ngisho ngasangenanga avela athatha ipeni abhale phansi athi sengithatha into ethile aphinde futhi angibone ngidlula aphinde athathe ipeni abhale phansi uthi ngathi ngiyafika kuthi uyabo axa ke kuthi nini kanjani iwangihlekisa umzala ngahle ngazi ngalala ngithi mina wemzala musa ukhuluma iphutha mhlambe lokhu wakweza athi lutho mzala angkwenza hey bafethu right cause ya 5 sibudani cause all my people pika na kanjani saka sabukhoma sethe kunegagasini kunombolo 100 igama ngulindo kuhle uBramlindo Damlindo waza emfana phansi enkandle emashushu kwaqaqona isigodi sinawo nje kamnandi kweshayela lapha ngehora lesithathu sindawonya mangibona emcimbini ngibona emaphathini ngibona ebumnandini ongibona ngidlula kwezinye zezindawo noma ungibona ngihambela noma ngibona ngihlalele ngiphumulele kwezinye zezindawo uvela uphakamisa isandla uthola mlindoza uthola uBramlindo uthola mlindo rush uthola mfana wasemashushu hey zalona Alright, asikhibe siyobabheka ngapha ezincingweni ukuthi laphana ke bathini ngalesikhathi. Sawubona ukukhosi.
2: Hey,
0: ngizindaba. Esikona futhi kunjani?
2: Hey, kuyale kunjani lapho?
0: Lalela mfuthu angikwazi bumnandi umjena.
2: Hey, hayi khona. Lana ngiyaxoxa round kaSheke mbindo. Yabona into engcono la isambu yela phebhenki wethu ngithi baba umthambisa ikhanda. Uhambi yela phebhenki usukane nomashonisa ngo. Hey, mashonisa lo lokho esahlela mehlo njalo mazo zule duze kwakho ngasakho ukukhoka la. Hey. Khamba, uye bhenki. Khambisa ukhanda, uye bhenki. Akuna bhenki zokuthi uma uzozile duze kwalo lanto kuphithi. Hei, letha phela imali. Khamba, uye bhenki, uzophila kahle.
0: Uzophila kamnandi?
2: Hei, kamnandi kakanjani.
0: Awuzeke mfowethu.
2: Okay, bye.
0: Kulungile mfethu, siyabonga. Right. Ekhosi ya five namhlanje Friday isi Friday so ulehlana umhla kabani umhla ka 4 ke la ke September sabona usana kuvela kumsakazi ukhosi FM usemontweni usemsebenzini usekhaya kungenzeka kwesinye sendawo kufela khona umsakazi ukhosi FM ufaka ama headset akho kungenzeka mhlamba ke vele laphana ke nje ke ubuvulele vele umsakazi wakho wathi noma kanjani laphana ku Bramlindo ngiyomuzwa mayisefikile ngephimbo lakhe laphana ke limnandi ngendlela elimangalisayo kumanje usuthulu tethu vela kancane ngutsheni ulale laphana kumsakazi ukhosi FM now uyasakaza bukhoma sethekwini egagasini kunombolo 100 KE Masinga Road. Sikhumeka siyobheka abantu sizikhulumela nabo sisixoxele nje kumnandi ngalesikhathi ngesihloko esithinta imali aba ngisithanda isihloko esithinta imali ngoba abali bomsakazi ukhozi FM nabo bangabanye abantu abayithanda ngempela imali uyabona beze bayitsheleke abantu abanye bayitsheleke abayibona ngesizwe la ukuthi uthini sabona ukhozi
3: yawa ngithi
0: wena wakithi khamba kahle
3: ngiyaphila wasekhaya.
0: Awu wena wasekhaya. Kana ngicabanga ngithi mina uMr. Executive emafahlawana usethule nje ngoba mhlawumbe ubona ukuthi uzomzwana umashonisa ukuthi ngabe usekhona.
3: Hayi, uDr. Mr. Executive mfana usizowubrenda naye wathi nangu umlindosi wangivusa uBrenda.
0: Awu usekuvusile uBrenda.
3: Yamaza kanani uthisha, uthisha kanani.
0: Akalaliki uthisha. Mhlawumbe ubuye eklasini nje kade ufundisa.
3: Awu bese ngamtshela ngathi awuphriskola phe kahle jaka afundisini.
0: Eh, niyaphila kodwa?
3: Niyaphila nokuthi.
0: Awu wena wasekhaya.
3: Hayi wena wasekhaya ngifuna ukuqamba ma ngithathe kakhulu impela amashonisa mfethu ngabode. Ona uyacwila mfethu manje into engayithatha isinqumo athi mangifuna lo midlogo. Akubani nje ebhaye ngamama.
0: Amali lebhaye noma besisho mhlaphe ulebhaye uma imali ungena.
3: Lebhaye bona ngoba manje ibanki afford kakhulu ngesimo somholo wami futhi ngabo ngizoze ngigacela amabhenki ngingawona kuma ezigeru yabo
0: uhambe wonke umholo
3: manje uhambe wonke umholo manje hayi ngabona dai mfowethu hayi omashonisa mfowethu bayangicila kakhulu hayi ngathi ngihletha ku ngizoze ngimebhaye mama ngikhiphe lo 50 ngikhiphe leyo mali abayishoyo lapho ngibuye nayo impahla yami
0: izihlangani into yakho
3: izihlangani lamfowethu angabalekele inkinga mntakamama
0: awubole kuhle mfowethu siyabonga uyazi
3: yakhanda
0: wona uyithwele. Awuzwa ke futhi uthandwa yimina.
3: Uphile.
0: Lalela tanki.
3: Dago.
0: Alright, ikusela ke imizuzu engamashumi ke amabili nesikhombisa ngaphambi kokushaya ihora ke lesibili kumsakazo Khosi FM uhlelo ziwapi no Bramlindo mfana wasenkandla phansi emashushu. Right, asikhiphe masiyobheka omunye ngapha. Sawubona Khosi.
4: Bramlindo.
0: Awu niyaphila kodwa babuncanana.
4: Oh, siyaphila.
0: Aha.
4: Siyaphila ngivuswa lo Brenda, uthi vuka babukanana.
0: Eh, madodhu. U Brenda.
4: Eh, u Brenda ungvuka vuka babukanana, nanga umlindosi.
0: Mhm. Awu madodhu.
4: Eh, uyabona, hey, kwene chunzena khona. Vimbi zonke.
0: Mm.
4: Asimnandi sikwenethu kodwa la ke ngiqale ngumashonisa umashonisa uyabona uma usuke ungasebenzi noma uyidayisela nje lapha amavethi uyakwazi ukunika leyo mali akabuzi ukuthi uzothola kanjani wena nje uyushuthi ngela ngalithile ngizokunika safuna ukuthenga ngithile ngidayisa kanti lapha ya ebank uzobuza ukuthi usebenza apho uma ungasebenzi ngeke bakunike ngoba bazothi uzoyikhokha ngani ngoba awusebenzi uyabona ukuthi umehluko lapha
0: oh umehluko oyingakho usukufisa ukuye ebank ngenxa yokuthi ikhikhi lakho lincane uyipheke uzokufuna into eningi bese ujika ujika usuya kuye kumashonisa umqonda ngqo ke manje
4: ehe usuya kuye kumashonisa uyamqonda ngoba manje uyazi lapho ukuthi kunemininingwane engizobuzwayo namhlanje ngiyazi le mali ukuthi ngizoyikhokha nini kodwa kuzothiwa usebenza bokubalulekile nje ebhenki ukusebenza wathi angisebenzi ngiyayidayisela nje senicabeni uyikhokha ngani cha umuntu uyayikhokha ngoba ngiyadayisa hayi hayi kanti lapha uzukubuzwa laphana kumashonisa ukuthi usebenza kodwa ngiyayidayisela amashonisa angisize nemali ethile abesekunikeza khona ebhenki futhi kuhle futhi nakhona uma usuke usebenza ngoba akekho ozokubuza ukuthi awunangu lo muntu useqhamukile unemali yami akaze ayikhona
0: Malaka
4: uzosabe ukuhamba khona ngiye ngibona abantu bebaleka bengena emaphasini lapho umuntu
0: ngalo
4: ngangu lo muntu ngatsheleke imali
0: eh ngizwa
4: ngifuna laphi imali
0: oh ngolo lapha emakhaya ngoba kuye kuthiwa share no dompass lapho ushele le bas
4: no dompass kuthiwa share no dompass lapha na awu share nekhadi lomholo wabo uyahola
0: Bambe la papers at I know yeah idea ko akuthola mhla ka 25 alizohlakalekala kuzo mhlawumbe lo skathi leso kodwa ngiyazazi khona inkosi malanga evele zinyonyobe zithi zilahlekelwe yipa zilikhanselelile zizifaka uyothi wena uphethana usuphethi empt so usevele wenze elinye ngale shacithi kodwa ngasikuphasa isiloko mawuthatha imali yomuntu ibuyisele ngendlela yakhona yabo
4: kunjani sethi buyisele ngendlela yakhona phila kahle
0: kulungile bamke
4: nakhona lapha ke emabhenki kodwa ke phela nakhona uma ungasebenzi nakhona lapha ebhenki uma ungasebenzi phela abanye bayithola ngendlela siza khona abanye wabhenki abolisi abangasebenzi kodwa nje imali yazala imali mani kakhulu mani futhi imali
0: kulungile
4: bamke futhi ebhenki uma ufake nomshoni ingane zakho ngeke zikhokhe phela kusuke sokuphele kuphelile kanti kumashonisa kuphelile noyokhokhwa isho ingane zakho uyabona ukuthi ifane le nto
0: yokuthi
4: ngoba ngithi isikwenetu nje asimnandi ngalokho ngoba lapha kumashonisa ipheli ingane yami yona hey wena ubaba wakho wena wayenemali yami lapha kade ayikhokhe ayebheka uma siziya lapha ingane zami akasekho lo muntu phela ebefule ebhenki
0: Kulungile bamncela inxa isikhathi siyabonga kakhulu.
4: Siyabonga kakhulu baba unganani ukhoze kuhlekelele.
0: Awusuke ukulalela ngiyazi enhlekelele. Uyothe sizobengela bethi wo bathanda ba bayokuthanda la. Ora siyabonga kakhulu bamncela uphile. Right, asikuchu asibheke obuyela sabona ukhozi. Sabona ukhozi.
5: Yebo siyaphila.
0: Sikhona futhi kunjani?
5: Hayi, so lokho, ngimane nje ukuthi ukhosi isikhathi, uthaba bangicabanga ukuthi mina, ngawufuna imali

0: sibone inqutu siyabonga.
1: Yabonga.
0: Janki, awuzweke. Awu bona nasiyasha. Right, umsakazi Khosi FM. Asathe lapha ke nje okugcina, sizodlala ingoma sibuye nama voice note, kodwa ke siqale sithathe ngapha okugcina ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM. Sawubona siyakubingelela.
2: Awu, wow, Mlindo.
0: Sikhona mfethu kunjani?
2: Awu, ngiyaphila. Ukhuluma no Phantom Team lapha eJozuni kwaSikhemele, makhaya noNgozi Ngozi.
0: Awu suka mathu. Awu suka mathu. Awu suka, suka, suka, suka. Uma ngelona ngabani?
2: Tango Zindo.
0: Uyazi ukuthi wemakhela kaNgozi Ngozi?
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Bekade ngifonela umama la, uma ungizalayo lapha ekhaya.
2: Yeah.
0: Uma ngimfonela uMashezi, umama mla ngizalo uMashezi ke ngapha phansi eyalambu lapha. Uthi uMashezi, weli dog ithi mina.
2: Yeah.
0: Uthi kodwa umakhelwane kaNkosi Nkosi, kodwa lo Nkosi Nkosi. Uthi kodwa lo Nkosi Nkosi engabe ingane yabantu iyayezela, uthi ngithi mina tuyiphendile izingozi. Uthi ke lo umakhala Nkosi Nkosi uyo wazi kahle ukuthi uma uNkosi Nkosi lo kwakwenzakala le ndaba ethinta uNkosi Nkosi. Ngathi ngizowe
2: umtshele umama ukuthi nangesivalo sebhodi nangemuva akasakayithola indawo.
0: Ehhe.
2: Ngesivalo sebhodi yabona isivalo sebhodi sesakudala igarazi.
0: Ehhe.
2: Aha, manje isikhosi nalo isifundo ngemuva indawo ayithola la akanaki bakinga.
0: Ngeli ilanga okusikhulumise noNkosi Nkosi yena akabeke nje wakhe umbono ukuthi azahlake kangaka ndini. Kulungile mfethu hlala odabe.
2: Umfethu kulu umkhonzeli kumama bo hayi sofika noNkosi Nkosi ungivakashele. Hayi no mfethu angingeni kulo dabe. Hey, uyazi isikweletu mfethu. Sinzima kahle hlaya sithandeki usuke uphoqelekile. Kodwa khona sebaveke abajova nje ukuthi bona badla komashonisa. Bazoveka nje. Yabolos. Bazoveka nje. Angazi ukuthi usukuthele ngempela. Noma sethi uyafuna ukuphuma, akusaphi ukuthi awungibhale lapho izohola. Uyeza umhlaka 25. Ikhadi, angihlale khona lapha ikhadi ngoba vele ngithathenye namhlanje. Hayi, ngithathenye namhlanje, hlala khona lapha ikhadi. Uyabona nje mfethu inzima kabi lempilo leyo. Uma uphumile nje, phuma ngempela uyoshona noma kuthiwa ulandela utalaba, hamba. Hamba ngempela. Ukhona omunye ebheke okuthiwana, hayi ebheke manje angisezi ukudlula lapha ngasebheke bazongibona. Cha, awubona. Akukho lokho ukuthi uzobonwa lapha. Kodwa bashonisa, uza kubonza imali yami.
0: Awuzoyeke mfethu, makhelwane kaNkosi Nkosi. Nathi sisaqinwe zitolo ngapha.
2: Gango zingo
0: Kulungile
3: Ukhosi FM.

0: Akama la ke pixulu hamba laphana ke nensizwa Kesbanyo Fest bathi laphana ke induku enhle ingoba laphana ke mnandi kade uyizwa ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM imizuzu imhlanu nje ke laphana ke esele ngaphambi ukuthi ke singene ehole lesibili ngalesikhathi kumsakazi wamaphambili laphana ke nje ke uKhosi FM right into zethu mangabe sekanje sizothatha laphana ke nje ke abalaleli bese siyaba laphana ke nje ke bese ke siyabezwa ke bona laphana ukuthi bathini ngalesikhathi ngendaba ke thinta laphana ke nje ke indaba zokuboleka into enjenge inyuku sivala laphala ke ngensizwa ke uUndertaker cishe ngathi uBatista cha uUndertaker laphala ke thi no iyakhala ke nayo laphala uUndertaker yeah Undertaker all right mfowethu awusuka madoda awudingiphindi laphala ke ivoice note yakhe lapha kancane nje
1: awu madoda uyaphila umfoko amahlobo hayi akubuzwa yemfowethu akubuzwa ngaphandle mfowethu kokuchitha isikhathi la Newcastle uUndertaker yemfowethu mina nginqabela impela ngosi yami umashonisa
0: kulungile Undertaker lalela bantu siyabonga sikhishi bezwabheka ngapha eyincikwane sethu bathini abantu sabantu Khosi
2: oh mlindoza
0: asikala fethi kunjani
2: buhamba kahle
0: angikwazi ukuphila okunjena mfowethu
2: hayi ngenguphumlani uairport ngwakamafuleka ngilapha kwaNongoma kwaMandlakazi ngisevu ngami isigodi
0: naphila kodwa kwaMandlakazi
2: hawu baphila bonke abantu bakwaMandlakazi njengamanje uNongoma wonke nje ukulalelwa emlindoza
0: usho kanje uyagcwala ngoBramlindo
2: hawu unganikufethela nkosi nje
0: awu suka mathu la siyathokoza kakhulu niphile kwaNongoma
2: ehe weMlindoza ngithi mina ayi lingcono ibank weMlindoza
0: lingcono ibank
2: nakuba kubheda konke nje kodwa lingconywana ibank lokho kokamashonisa kugcina sekubhede ngoba manje ngicela ngathi senebanga bangani yabo ngicali usulokhu bola boleka njalo uyabona izinto ezikanjalo
0: yeah
2: kanti akufuneki umashonisa ubenze umngani wakho weMlindoza afuna nje uchele izinto ezikanjalo
0: usho kanje
2: yabona nje uma sekukhande kumngani wokuthi nibolekana imali into ebhedayo nje leyo uma sekuqala kanjalo weMlindoza
0: ayihambi kahle
2: kungcono la emabhenki futhi laba emabhenki hayi abakushawothi la emabhenki yabo
0: uthi hey uqinisile uthi umzala wami kanti kade ngikhuluma naye emini uthi umzala wami hey uthi yabona umzala ngithi mina uthi hayi wefuthi ingcono ibhenki alikumemezi
2: nalokuthi nje nalokuthi uma wagetsha nje ukuyibuyisa le mali ekusakwazi nokwenza igrosa manje ngoba usezothi hayi buka nje usuphethe oplastic manje lo muntu lona imali yami akayibuyisile
0: hey yaphetha hey mfethu cha ngizwa kahle bali bomsakazo ave ningibulala ngithini hey ngivela ngihleka into okazi uyibona
2: kulungile hayi angibonga kakhulu emlindweni
0: lalela mfethu siyabonga uyazi right bafethu mazini laphana ke imizuzu ishumi ke nambili lishayile ihora lesibili sobe sesichitha manje sasiyongena phaa kuFacebook uma kuthi nawe ufuna ukubizwa elakhe igama lakho ulizwe lizwakala lapha emsakazweni omkhulu Khosi FM uzogijima ke nawe ungene laphana uthi uKhosi FM uzolibona laphana ke ipage lo Khosi elinama elingaphezulu kwa 2 million laphana cishe ke 2 million yisi ngizoke ngicheke kahle la uyobusuka ngena ngaphansi kwaloke laphana ngaphansi ke kwegama laphana ke nje ke ziwapi uzosibona ke isithombe sika Bramlindo laphaya uzobusuka ngena ke laphana ngaphansi kwasoka bese ngikwazi ukuthi ngifunde laphaya ngifunde ngibafunde laphana ku Facebook nelakho ke igama lingasali yenza show phuthuma uthi laphana ke nje ke uKhosi FM makwenze njalo laphana ke nje ke okay ulibhalo laphaya ipage yes 2.3 million lapha yala siba no 7.6 million uzolibona lapha la ugijimeke ukwazi ukuthi uyongena lapha ke ngaphansi ke kwalo uzobona ke isithombe sika Bramlindo uyobusika ngena lapha ke ngaphansi ke nawe ubhale lapha ke igama lakho nesibongo bese mina ngikufunda ke gijima ke njengama phuthuma yazi uthini phuthuma phuthuma ngampela kuze sikwazi ukuthi sikufunde sawana Khosi
3: yebo sawana Mlindo
0: sikhona kunjani
3: Walinda weMlindo ngiyaphila mfowethu.
0: Lalela nama ngikwazi ukuphila okunjena.
3: Ngijabula kakhulu mangizithi imbola lentizwe seyintsha.
0: Awu suka madula ngiyajabula kakhulu ukujabula mina baba mkulu ngiyajabula nami.
3: Intizwe ebuye boxing sey brand new.
0: Awu suka madula ngisaphuma eboxing.
3: Hayi impela sewukheke.
0: Awu
3: umthiyo lo kwaZondi. Right because Gauteng kodwa ikhala lapha emagogo indawo yesinqulo. Kabo mina kokubili ngiyakwesaba konke yiko nje ngikhethi ukuthi hayi angifuni kwenza lutho kumanje nje mina ngingasi isikolo ngoba angiligwala ngamanzi.
0: Usho kanje?
3: Yey, ngisaba kabi ngoba inyanga mayiphele indoda ayilali iyaquma ilali iphenduka.
0: Indoda
3: ebank uma kumashonisa ithewini. Ngabe le ndoda izongenze njani Nkosi yami namhlanje? Kunzima, kunzima ngisaba kabi impela nje ngisaba uma ngifuna into nje hayi. Ngiyengele kunona umfowethu wade ekhuluma nge-labor yiyo engcono. Manje ubuhlungu umuntu ubolekela omunye indaba zobumnandi. Futhi usadlala ke lo muntu akazi ukuthi impilo yakhe ikusasa lakhe ifuna libe njalo. Uma usafuna imali yokuyongcebeleka, kungcebeleka kusiza ngani ngoba kulimaza wena.
0: Yeah.
3: Ngiyabonga mfowethu uphile Mlindosi.
0: Awuzange siyathokoza kakhulu uphile baba siyabonga.
3: Yebo.
0: Thank you. Right. Isikhathi sethu ke mangabe ke sithanda. Ukuthi ke sibeke kanjena ke na kanjani ke phuthuma ke imizuzu uma izothi ke singamashuba amabili noma ke siyishumi lapha ke nampili zobe sichitshe baka sesiyongena ku Facebook sezuthi bathini abantu ngalesikhathi kumsakazo uKhozi FM.
4: Uhlezi nomlindoza kuKhozi FM.
5: Nyama
4: athi nyama yobuli
5: red
4: 12 to 3 Ziwa inolelo uhletobela
6: Sala sala sala sala
4: sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala s